0: omusajja. Onjagalina omusajja. Mumbozi mwetujja ekigambo. Abazza mu kirasi kambawulire oba mwasomye. Simba. Agende. Oli otya munnange? Oli musajja ate okubye tokimanyi nti akajjako nze nkalina. Akajjako kali eno. Akakuba gwo kalina akajjako nze nkalina. Kati awo bwona okuba ojja kuba obyonoonye. Wanji. Nkuwulira kati.
1: Mukyala Musa Kaisao.
0: Yes.
1: Love my man.
0: Kale, nkwagadde. Nadde ndine Haji Kalifani nga tunyumyamu. Yangambye nti omunyumira nnyo gwe oluzungu. Yagaye ti mbawulira n'ensekamu. Nagaye bawulira. Nti yes, naddala oyo oluzungu. Konze, ey, ndi ey, owange. Ndi, ndi. Ade anye egambo byenjogera tebiyita muzindaalo bibadde bituuka. Gwe vunula ekigambo vamu ebyo obayi gwe ekigambo kikusingira embaga etanyumye. Wamagamba omuntu nti onjagalira omusajja. Bagamba batya? Kadde musikawulidde bulungi? Nkawulidde. Nkawulidde bulungi. Webale bayi. Onatula okugattako ekirala. Genda webale kuwomesa lunyalwana. Wamaka nfuneyo omulala ekigambo kyetukyusa kigamba nti onjagalira omusajja. Lulimi ki lw'omanyi? Simba.
2: Kakosa ono
0: medi. Medi tosalimbira wano. Bakazi beyagalira mu lunaku olwokusatu obamanyi? Vaawo medi. Tokola nsobi. Wanji.
1: Nasema kigambo kata nawe ojiyingidde.
0: Nze mumveko temungata mbintu byammwe.
1: Timu abali okwabwe.
0: Mujiyita mutya? Muzafalu munzije mu bintu byammwe.
1: Munange kasita kirungi gwe kikya.
0: Deka!
1: Kyonito bijja gy'oli.
0: Ekikigwe.
1: Ekigambo kye ngamba.
0: Nvaako! Yamanyiyo olulimi olulala gwe mukyala pike.
1: Endomani.
0: Luki yageraga Luganda.
1: Leero ngenda kyusaako. Kandale nwanyama. Oli kunyendera omusaada.
0: Katululu. Sikulaba ku layini y'obuugi leero. Okujjako nga maze kakasa nti kituufu. Wamma wangi. Atagalira ddala ebirevu biwulira nga bikwakwaya. Vaawo wano noonya Aisha eruuka ayogera olusoga ate okubira mukadde ke. Wamma womesa olulimi. Wangi.
3: Natusibira Hilda Mukone.
0: Iye Hilda.
3: Nze ndi kujja kwogera olusoga.
0: Wamakobo olusoga ogamba omuntu.
3: Mukyala Pika akozeemu ati takatereziza. Aye kakoba kati. Onendera omusaada.
0: Onendera omusaada. Ekyo kituufu nkwagadde. Ab'omukono bandabiri. Kenfunye olusoga awo kirasi n'enjiggala. Mba nkyanoonya ki? Ab'olusaami abeekwesi. Abaali bambuulidde olugisu abali bizinesi bafuna. Abaali mbuulidde olulimi olulala balabika bakyebasi. Nze nzire kwabo kirasi lwaki sizigala kuba mpulira n'obuugi bulabika buyidde. Kanda basemba. Enji?
4: Bampita Tone.
0: Siyo ono gwe bayimbaze tone bankutte nga nzibe ettooke. Siyo.

0: Mbuchi manyo mango mubisi. Hey, King Saul. Bantu kuba wana kutambula kumutuletera bizibu muntu kumuwana nnyo kutumalako mirembe. Omuntu omuwana otya nti obanga omubisi kutuletera bizibu bantu mubawana nnyo ne batuuka ekiseera nebatambula ngaoyinza okulowooza Uganda iye wama muli mutya neeyo mwebale kuliza lubogola simba maniriza mu ssaawa yange endala 19 z'eddakiika ezise ku ssaawa 11 ez'amajago olunaku olwaleero ssaawa mwetuli muno mwetumanyira ku bimu ebifa mu ggwanga byewasuze totegedde byewasuze nga tomanyi nga biri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olunaku olwaleero nyabula ababaka ba palamenti batandika okuba ebirayiro byabwe omubakawo ali kubasooka oba ali kuba n'alayira enkya oba ali kunaalayira olunaku olunasemba jiri Uganda mama nyabu jiri Uganda mama nyabu nyabu anti twafunye gavumenti empya kati gavumenti eyina okulayirirako ne palamenti yaakwo nga bwe bakola ku lukalala lwa baminisita ate nga n'ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti nga nakyo bwe kyeteekateeka okulonda kabineti gye bayita ekisiikirize omanyi kambanyumizeemu katoni ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekisinga obunene nakyo kironda kuvira ddala ku baminisita buli kakiiko aka palamenti kalina okuba nga kalondebwa nga kaliko abakakiikirirako buli kakiiko ogwendo nagwo mulimu era ebeera gavumenti ejjudde okuvira ddala akulira oludda oluvuganya gavumenti owa lead of opposition nejjanga eronda baminisita abekisiikirize oba lwaki babaite bakisiikirize nzisimanyi pulira shadow minister kumbe erinnya bali kyose omuntu okuyita minisita w'ekisiikirize ekisiikiriza kirabikaawo ekiri ndozeragati abeeraawo ngaekisiikirize linnya baali likyusizza ekyo akuyita batya shadow minisita kirinnya ery eryo mpuliranga ekisiikirize kiba tekirina mugaso naye kale katugenderaawo minisita w'ekisiikirize shadow minisita bafuneyo erinnya eddala ate tunabagamba ki naye nga nabo balina kati okulonda kuvira ddala kwewakulira oludda waliwo abagambye ssenyonyi bamulekeko tebamugjaako asooka akoleyoko emyaka ebiri n'ekitundu balyoke balonda omulala anaamalako era emyaka ebiri n'ekitundu omanyi joli ssenyonyi abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti bagezaako awo mu kisanja kino kye tumazeeko nga baagala okuleeta etteeka sebo ebibiina byonna ebiba bireese ababaka mu palamenti nga biri ku ludda oluvuganya gavumenti bikuba akalulu si byakuba nti ekibiina ekisingamu ababaka abangi kyekironda ow'oludda oluvuganya gavumenti kyokka naye baabitembeeta naye ndowooza ne kibalakira ne bakyakiggira bulikyukakana nga bakiggyeeyo nga bakisokoddeyo mwami lumu oyo ye yali akireese ndowooza ne kimulakira nebakivaako kati kisigalidde National Unity Platform era okulonda naye ekifo ekyo ekyoludda oluvuganya gavumenti kiba kisanja kirambirira ng'oli bamulonze nga bamukwasa ekisanja kyonna naye waliwo akawaayiro nti baddembe okukyusa ng'emyaka ebiri n'ekitundu gitambudde naye waliwo okuleka ekisanja n'okimalako eky'emyaka etaano mujjukira omukyala Winnie Kiiza yakikalakata paka kukimalako bwekyo kati wano Mathias Mpuuga Nsamba kino ekisanja kyetwakamalako ye yakisookamu kati okugira awo ebintu nebigira mbu naakugira atyo ebitaano nebireeta tagali ne bamukwakulayo kwe kuteekayo Joel Ssenyonyi bantu ne boogera tajja kusobola kale oli omusajja abadde ate kati tibagenza okumalako kino ekisanja ng'amalako emyaka ebiri n'ekitundu ejyali egyoli agaa ti ate ono tetumulabangako yamala amulaba anaage ewakula ennume tewakula emu nga mugezenge engero nga muzigeze kati kino ekisanja ekijja ekipya mpulira amaloboozi gatandisedde okusabibwa nga bagamba ba National Unity Platform nti omusajja temumugjaako musajja mumuleke kati kyekyo tetumanyi oba erinnya lye nalyo linadda nga sek eya National Unity Platform ezeemu neereeta erinnya lye n'ababaka ne bamusiima abakiikirire nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti naye nange singa siki singa mbadde nnonda mbadde mmulekaku Hey, netuchusa wali emyaka ebiri n'ekitundu nga anaabaani z'okulabikako kale kyekyo nno byebyo byebifeeyo so nga ate era bali mu katerekerero kalonda gavumenti ekisikirize bwe banaamala ne bagironda bwe papa olwomanya nti bakkiriza okukolera mu gavumenti eyalayidde ng'ate era be bali mu kwetegekera okufuna ani gwe bawa kaadi agenda okuba nga abakwatira bendera mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala ow'ekalaŋŋala kalulu k'24 juuni 24 ogw'omukaaga gwe bagenda okujjuza ekifo ekyo kyalimu omubaka nakimuli mukama n'amuyita kyali kya National Unity Platform era omubaka oyo yali wa National Unity Platform kati tulowooza nti ekifo ekyo kinaddizibwa ekibiina ye banaafunamu owenkizo gwe banaawa kaadi bannakalaŋŋala gwe banaayira obululu oba n'abali mu kibiina ekirala beetaaga ekifo ekyo kale onoowulira enkalubo zinoonya obukongovule gwate naakugamba ki azukuse gwewuliriza bino munnange enkubuuzaako munnaayi tugenda kavumba enguudo mukaaga zigenda kuyingiza abantu nga bajjidde mu peya ya mukaaga ng'enaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 nga baboda mukaaga bagenda kujja nga baweesa abawala mukaaga bayingire nga bali mukaaga nga tuli kavumba nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga mwaka 2026 tuliyingirira mutwalo mudingisibwe guti obwo 10-10 tusonge tugende kavumba nyabule nyanya tujja fenna teryasigara eno tujja kulekayo mizindaalo gyokka naye nga fenna tujja muli mutya banywanyi abatera okumpuliriza naddala mumwetera okulambulako konamuwe mbabuuzaako nnyo nti muli mutya enteekateeka zaaweddedda olunaku lwajjo nabadde ku makaawo aga high level 2 and travel agency nga tunyumyamu ne banywanyi abakola ku nteekateeka bamaziza dda okkakasa nti tugenda mu Action Falls National Game Park ng'enaku z'omwezi ziri basatu omwezi guliba gwa musanvu tugenda kubaffe tuyitamu wetambuleko naawe olye ku nsimbizo obeera otya gumite ng'okulya ku senteyo omala kwerowooza kikole gaetikandye kuzanga abasikate beebaza tugendeko fenna mu Action Falls ekkumiro ly'ebisolo likyasiza okubeera eddungi ennyo erijjudde embeera y'obudde pitirivu kati noonyako ku high level 2 and travel agency ku mikutu gyaffe gyonna egya social media oba si kyo osobola buli nnyo okujja wano n'ogati wai omukulu kakosi yaliwo tubwere nembe fenna paka eyo mu Action Falls na kusatu nga tuli fenna ebyokulya n'ebyokunywa ffe tubikolako eno gwogugo gwakusasula sente nga tukulabiriranga bebi byotasaanidde kusubwa byeŋŋenda okuleeterako obimanye ebyabadde mu kulayira nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni addamu okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda abagenyi abazze babadde bangiko naye mbuuza nti kiki ekyakoleddwa ng'okulayira kakwaggwa sekurite ya Uganda yabadde etya ku mukolo ogwo abantu beeyisiza batya ku mukolo byemu ku bye tugenda okwogerako ng'ojja kubitegeera maaso awo ekyabadde ekyenjawulo ku mukolo guno kyeki ebimu ku ebyo tugenda kubyogerako ojja kubimanya palamenti y'olunaku olwaliro ebirayiro bitandika okkubibwa nakyo tugenda kukyogerako katono nnyo tujja kubanga tubabuulira biki ebyenkizo ebigenda okubeera mu palamenti y'omulundi ogw'12 si kyekyokka byengenda okunyumizaako ebiri e Kasese eyo si birungi n'omulundi n'ogumu n'abatuuze abali erubiriizaawo bannange obutimba bufuuse obutimba abantu ku nyanja oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo bali eyo batya bagamba nti embeera ng'etususeeko wuno oluvannyuma lw'okukwasibwa ebyo ebiwa obuyinza Lord Mayor w'ekibuga Kampala Executive Director omukyala ajatibuze ki yakakasizza n'agamba nti kati katukolera abantu nga bwe tulinda Lord Mayor obuyinza bwaddiziddwa mikono gye anti Erias Lukwago yabimukwasizza byonna ebiwa obuyinza Lord Mayor nga bwe tulinda Erias Lukwago okuwummula kwe yagenze eri mu mateeka yagenze nti ŋŋenze eno mu balukwaga ndi advocate si gye ŋŋenda eno mu mateeka kati omulodi Sarongo bali mwezo saawa yonna tumulaba ng'ayambadde enjegere saawa yonna ng'ali mu kyambalo ng'ali mu gandula akulere bannakampala ewatali kwekwasa nsonga yonna saba tukulinze naye Katonda alabika yali mu pulaani gwate oli yavako yali Sarungu nono yali ajira ati ngajja kuba rodi meya abarongo ne bajja ekifo muna tugamba nti kyaba Sarungu atali na barongo tachifugeko kade tunalaba empereza ye ngabwe nabera naye wajide amataba bwebuzibu mukuru amataba tatumanyije gava bulye nkuba bwetonya banna Kampala ne belalikirira abakazi abambadde engoye mpanvu ne bazikwata ne bazambala ne baziteeka waggulu ne bazisitula kubeera okwegobagana na mazzi nti gago gayingira nti gago gafuluma gago gajja nti gago ngawulira mazzi ne gafuuka amazzi kaleebi ebyo mukulu tetumanyi woogenda kutandikira naye ng'ensonga yoyeyo wogidde nga n'abakulembeza abatakisi batandise okweraliikirira ku zino baasi z'amasanyalaze oba onoobagamba nti tebalina kyakkola bagume n'enkulaakulana eze n'omukulembeze w'eggwanga yakyogeddeko mbu amafuta ageekanamye n'abagamba nti temutya twatandise okukola emmotoka ez'amasanyalaze temuyina nakweraliikirira erinnya ekisanja kino bagituumye ekisanja kino bakituumye erinnya epya pya tuku ab'ekisinde ekya PLU anitamonga teyebase ekisinde kya PLU ekikulemberwa jjo n'omuhoozi Kanyerugaba kyabadde ekirooto ekyentiisa anitamonga natayebwa simanyi oba sipiika waki ebiwugulu bikabirawo ku palamenti ekyoku tugenda kujja tubiwayemu PLU ekyokujja enta mu kuwagira Anita Among Netayebwa ku kisanja ekirala mu palamenti ey'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri kiina kye kitegeeza ku kalulu akajja akobwa sipiika oba nedda omwana gwe nakutegeezaako eyalisibwa pini nga eyazimuliisa yali mujja wa maama we oba omukyala atamuzaala goyinza okwita step mother bamugyemu pini 50 mu lubuto okulongoosa kwawedde kanzije tubinyumyemu
1: bukedde kano kekadde tuddemu tuyiribe ba mu buliri
2: buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manyanga bumanya nti kyutaabadde kawenja yabaddeyo n'agawenja n'agakusengekera

0: by Your Buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepe watermelon zangezili nga butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Lepe nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonteina village. Mumaso go muliango kwa Cooper Complex. Ne kuenteme road. Mumaso ga gudu shedio kulira na share.
4: God have Kambabuli, abalowooza nti Sesolo Media atongedde essanyu. Ekitufu kiri nti essanyu alitumazeeko bumazi. Kati okugeza fa ababeera kutokotoko, atufudde bukolokosi. Tulinga abatali bantu balamu. Omuntu asanye kusanyuka n'abantu banne, so si na simu na phonics.
5: Nengwe zikuzibwa ng'enkulu wane Uganda, so nazifaanagana. Tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibali ya sawa busawa wabula urunakulwe dembe Day of Freedom okuwela finalo ya neimbira biange wawukanyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tulibelamu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga weru naku lwa neimbira biange ulwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chinso mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo
6: hey, kako siya jitandi seda
7: haa bukede kano kekada chumdemu chujiribe
8: famu buliri

0: ano kuchagendera ddala mu maso. Ndi Barbara Nabukenya, Radio Simba Parliament.
1: I, Adeke Anna Ebaju, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.
2: Akati waliwo omwana w'emyaka omusanvu atomeddwa emmotoka n'emuttirawo. Akabenje kagudde ku kyalo Busesa mu disitulikiti y'e Bugweri ku luguudo olumwasanjala oludde Iganga okumpi ne Bugiri Highway. Kigambibwa nti waliwo ekimotoka kya loole kya tata eky'ebikajjo ekibadde kiyimiridde ku mabbali g'oluguudo nga kiriko ebikajjo, mukiyinza okuba nga ekividdeko embeera eno okufaanana bw'etyo. Ayogerera poliisi Busoga East Region ASP Kasada Michael yatubuulira embeera yonna okuvudde entata.
3: Wabaire wa kabende akafiirire mu mwana w'emyaka omusanvu e Busesa mu disitulikiti y'e Bugweri. Kabende kano kabaire mu emmotoka kika kya tata namba UBQ 8867X n'emmotoka kika kya Fuso etategeereka ikeeko kigemako kube mazi yeyongerayo. Omwana afiire nga ni Kirori Elvis. Ebyetu zira okusooka biraganga tata ebaire eyemereire kumbali kw'oluguudo ng'erinze lw'e Bugiri nga bali kutiika ebikaado. Mu ngeri eyo Fuso etategeereka ikeeko idye okubisa awo etomerera omwana abeere ali kusala okwenda okuba nga atoola ebikaado ku tata. Emmotoka ye Fuso yeyongeireyo tayimereire aye bino olubaire okabi driver wa tata ategeereka ina lya Aliru Yasin avuze emmotoka eyo okwenda ogezaako okugibuza kuva abaire akabende. Aye abaserikale nga bakozesa patrol etera okuba ku luguudo basobole okuba nga baginonereza era bagigemera ebutaba ng'ogye Bugiri. Era etwalibwa ku police parking yard ye Busesa era abasirikale basobole okuba nga batuuka akabende kano kabaire mulambo bagutwala mu igwanika eriddwaire ekkulu eryeiganga n'okunonereza okusinga kwakujja mu maiso.
2: Kati abakulembeze mu ggombolola y'e Namai Mukono bali mu Kasatiro bagamba nti waliwo amawulire ge bafuna agalaga nti ogumu ku muluka ogusangibwa mu ggombolola eno gwe Namawojjolo Buganda gwe tebakunnamataba Town Council bwe kyebagamba nti bakkiriziganya nakyo okusinziira ku bakansala abasinzidde mu lutuula lwa kansala olufundikidde emirimu gyabwe egy'emyaka etaano egiyise egy'obuweereza. Ne bategeeza nti bo amawulire ge bafuna balaba ng'agenda okutatana obuweereza bw'ekitundu.
4: Iga Solomon nti ishu ya Namawojjolo eno kubanga yagenze Namataba kiri mu ŋŋambo weewaawo gavumenti gye tuli nayo ku yo buli kimu kisoboka. Naye njagala kugumya abantu ba Mukono nti nga kansala y'e Nama nze mbadde chairperson wa General Purpose ensonga tejjanko mu kakiiko ako so siraba nsonga te wabula nzinalibadde mbawabulamu ne tukwata ebitundu bya Namataba ebimu ne bijja mu Nama. Waliwo abantu abeeyagaliza abalina ebigendererwa byabwe ng'omuntu kati ye agenda napushinga ekintu nga ye okwagala okuyisaawo ebibye neffe nga bakansala ekyo tukikkirizangako.
5: Mutemu Amadi Kigongo, kansala w'omuluka Mpoma. Tubadde mu kanso ssentebe waffe eyosifiri omwami Isaaya John Bosco nakuwawo ekigambo ekituwawaazama n'agamba nti mukyali awo Namawojjolo baagigatta dda ku Namataba.
6: Nga nze kansala akiikirira omuluka gw'e Namawojjolo nga nkiika ku ggombolola ennama mpozi olwaleero kanso yaffe ey'eggombolola ennama olwaleero lwetudde naye mbadde surprise nnyo nga mpulira kyeyamaani asoma lipooti ye ng'atulaga nti Namawojjolo baagigasse ku Namataba tawe.
2: Omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola eno Kirabule Badru alaze obwennyamivu n'asaba wabeerewo okukkaanya wakati w'abakulembeze ab'ennama wamu n'abakulembeze b'e Namataba olw'oboolyawo ekirowoozi bakireme kutuuka.
7: Okusookera ddala nze Kirabire Badru, sipiika y'eggombolola y'e Nama. Kakati tuwulira allegations nti ekitundu ky'eggombolola eno datiza omuluka gw'e Namawojjolo nti baagusala ku ggombolola eno ne bagutwala e Nama. Nze nga sipiika y'eggombolola eno ensonga eyo sigimanyi kubanga sifuna nko document yonna eva ku Ministry of Local Government ng'etutegeeza nti baagala okuggyawo ekitundu ekyo. Tetwagala kukola bintu bya kivandulo babanga ekitundu bakyagala nga waliwo obwetaavu bajje wansi aba stakeholders ba local leaders abatuuze ba residents b'ebitundu ebyo bajje batuwulire nti waliwo obwetaavu. Gavumenti ebadde erowooza nti ekitundu kino tukigatta ne wali tulina enkulaakulana n'ekisobola okuteekawo ng'abakulembeze naffe tujja kutunulamu bwe tulaba nga kitugattako tugambe nti Namawojjolo egende bwe tunaaba nga tulaba tekitugattako nga tugamba batuleke n'ekitundu kyaffe.
8: Lino lyeggulira mu mboozi.
2: Guliye mumbozi omukulembeze oggwanga gye buyise gulo yalayidde ate nga n'olwalira baka mu Parliament

0: wa ali isilamu nga Gaddafi agenze akula nga mutabani we yamuyamba ko kongolo wona agende ya chali etogo yadema so kati tuwalekedde ekiseera nga Museveni mu butongole akuze nga alina kuyambwako kakati ebisalibwawo nze kitange nga tannafa twatuka ekiseera nga ne bawalabe nze mbafumbiza mbandi awo nga nti gundi yali omusajja mubimalireyo kaune gavumenti bagenda ogitambuza.
1: Okay. Okay, ona ibonga ngamaliriza abagenyi abazze unakule gulo mukulaira wabalabye ekyamazima batugattako irando woze ebintu ekintu wakirabye ekyazi toyi oboli yao okirabo wakirabye
0: oti ndiye kulaba batazi Kagame teyazi.
1: Okay,
0: lwachi tewebuza lwachi
1: yainzo kwa ya bade bize
0: kati ensizo zawa nezikina yezikuse kira ya nite nisebe ni wakwa na wabizi nchiruhu Ruto, wa Somalia, South Sudan, abo bebasoka kubanga Somalia tuina ya maji, South Sudan tuina ya maji, Tanzania tulimu kusima paipu za mafuta yezigenda okuyita, Kenya katikusibula mafuta, so kati wano ya wadenga business forum ya baliranwa, na ye, ejimu unzo kuya neu misiza, peze ni Museveni ya waganti okuba kuchara. Ya imili yake kolao na ya niliza president wa America Clinton katiwa mweleza ala disini ye kubisa nebifana inate kane kutita andi Trump wa nsindi kidagendo kumuchi itiripa
1: no ubaka
0: no kakati vyevyo.
1: Okay, kari njigala kuwa zao na ibu okutufisi zaya kadito ugire kunsonga wa izige na maso mguanga mbade okay mbade ne hona ibu Semu Ibrahim Nganda chikira abantu bekira municipality and parliament ya Uganda nga twetegereza ekigenda maaso mu nseno jitulimu na yenga ye owekitiibwa Anita Netamo anyumye wadenge byeggulo binzi okubanga biyungula eziga na ye anyumye
2: eryo lye libadde eggulire mu mboozi

0: kwanirizza nnyo ku lubogola Simba kyeyunze kaseera akakyannako. Kyannaku si bbaluwa gaba mazima ageyogerera. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo abayimirirawo okuyamba ku bantu baffe. Mukama abawe nnyo omukisa, kubanga buli lunaku waakiri tubaako omuntu gwe tutaasa. Mbeebaza nnyo olw'ekyo, mbeebaza olw'omutima ogw'ekisa, olw'omutima ogukwatibwako ate ne mutaasa ku bantu baffe. Mukama abawe nnyo omukisa. Mu studio wano nina omuvubuka ngamba nti wa myaka 20 25 kali bakuyitaani amannya omuzindalo gwegwo gukuli maaso gukozese bulungi bakuyita
1: nze Ntale Emmanuel.
0: Weddiraki?
1: Mpologoma.
0: Ozaalwawa?
1: Zaalwa Kyakatebe.
0: Kyakatebe kisangibwawo
1: mu district ye Kasanda.
0: Emyaka?
1: Mama nyina emyaka 25.
0: Emyaka 25.
1: Enyabo.
0: Bakadde bo gyebali?
1: Mama ne tata baafa.
0: Tata ye yali ani?
1: Bali bamuyita Mwami Asoni Kautu.
0: Ani?
1: Mwami Asoni Kautu.
0: Asoni?
1: Kautu.
0: Ate mama?
1: Mama bali bamuyita Kanyunyuzi.
0: Ate ddala?
1: Ddala mama nali sirimanyi, nali nkyali muto.
0: Mama yani yasooka okufa ku bombi?
1: Mama.
0: Mama akuleka oli wa myaka emeka?
1: 9. Era banzaala 2. Imama.
0: Mate tata?
1: Tata andika nyina emyaka 23.
0: 23. Mama yafaaki?
1: Mama bamuwa butwa.
0: Ani abo muwa?
1: Nawulirako ngeera munange bomanya eby'omunkubo nti oba senga wange yabamuwa.
0: Senga wo nawa mama w'obutwa nti lwaki yabamuwa era mu lugamba awo
1: aleme kudda wa taata?
0: Senga yali agala okufumbirwa taata?
1: Sijja kulimba mama.
0: Yali yanoba?
1: Yali yanoba n'addayo n'atuukira ewa senga.
0: Senga we oba owuwo?
1: Owuwe.
0: Senga wa mama?
1: Senga wa mama. Ye yakola ekintu ekyo.
0: Bwe bakugamba?
1: Bwe bangamba.
0: Otyo?
1: Kati bwe yagenda waayita wikisemu. Ni batukubira essimu. Tata ne bamukubira essimu nti mukyala wakoze ekyafudde. Era tata n'antwala n'enziika mama.
0: Wali omwana omuweka?
1: Ye nnyabo.
0: Mama yazaala gwe weka?
1: Nzenzeko omulenzi.
0: Ate tata? Waliyo omuwala? Gwe weka omulenzi oba waliyo n'omuwala?
1: Mumama. Nedda nzaalibwa omu mumama.
0: Ate mutata?
1: Mutata tuzaalibwa abaana 3.
0: Abalala bali luddawo?
1: Gye bali mama.
0: Kati ye tata ate ye afaaki?
1: Tata yali akuze emyaka. Ye mama.
0: Ng'emyaka emekaawo?
1: Tata yafaali mu myaka 95. Ye nnyabo.
0: Otyo ne bafa bakuwererako?
1: Mama bamperako naye lero mbeera yakasente.
0: Wakoma mukyakomeka?
1: Mama sijja kulimba, nakoma mu pitu. Ye mama.
0: Oluvannyuma lw'okukoma mu kyokubiri wayiga okuwandika erinnya lyo ddyo?
1: Mama nayigako ko naye nga sinnyo.
0: Akati bwe wakoma mu kyokubiri n'okola ki?
1: Mama neŋŋenda mu mata n'entandika okuvuga amata.
0: Ng'ogavugira ku ki?
1: Ku picheera. Wenamaluriza okuvuga.
0: Ovuga mata gaani?
1: Ago gaali gange kuba nali mmaze okulunda ku nte nga nfunye ku kasente. Then bwe nafuna.
0: Walundanga nti wafunanga sente mmeka?
1: Nafunanga 10,000.
0: Ng'olundira wa mwami ani?
1: Omwami Munvaneza weisaadize ekyabayima.
0: Otyo?
1: Ennyabo.
0: Kati mukulunda ente wajjayo sente mmeka ezo ze watandika okusubulamu amata?
1: Bwe kirungi oli yali muntu mulamu. Bwe nabeerangayo ng'era mpa ku magezi nanga kati gulayo ku nkoko, gulayo ku mbuzi. Ebintu ng'ebyo namala ebbanga ddene. Namala emyaka nga 10. Ennyabo.
0: Otyo?
1: Kati bwe namala emyaka 10 n'enkwata ebintu ebyo n'embitunda.
0: Enkoko n'embuzi n'ente?
1: Ennyabo.
0: Walina ente?
1: Saayina nti
0: nayina embuzi nga mmeka?
1: Nayina embuzi 4 n'embeera n'enkoko nga 10. Kati bwe nakwata ebintu ebyo n'embitunda n'engulako piki yali senke 5,000.
0: Otyo?
1: Ne ntandika okuvuga amata. Then mu kuvuga
0: nga gwogeesuubulira n'ogenda ng'oguza abantu mu kidomola mu ki?
1: Mu kidomola maama. Ennyabo. Then bwe namaliriza n'enkwata sente ezo zinali nkuŋŋaanyaawo okwo n'engulayo ka fridge nakagula mityana n'enkolamu ka dayali.
0: Fridge wagigula mmeka?
1: Nagigula 6,000. Ennyabo.
0: Otya?
1: Then bwe namaliriza
0: dayali n'ogikola wa?
1: Kigalama. Saidi z'emyanzi.
0: Otya?
1: Then bwe namaliriza kati ato buzibu omuntu gwe nateekamu oba ne Land Road ne bajja bankotogera ebintu byange babipa
0: gwe wateekamu okukolera yali mukazi
1: yali mukazi
0: nga mukazi wo
1: muwala bintu ne babibba ne babitwalera ne nkoma bwentyo kati mu kukoma kwange kati era nali maze okukola emikwano
0: babitwala batya beekwana Land Road yakwana omuwala kolera
1: wawo simayi bulungi bwebabitambuze
0: bwe byava gwogenda okuddanga nannyini dayale nga bakugamba ki
1: nga bangamba batandikanga kungamba simanya matagafudde simanya biki nagenda okuddayo ng'ebintu ebimu tebiriimu ne batandika okungamba ebintu babibbi
0: nga kiki ebabbi olwo
1: nagenda okutuuka ng'emmeeza baagitutte nga batuttemu n'entebe bbiri era n'enzira awo n'ensirika neŋŋamba ye ebintu bino bigenda bitya
0: nga akola gw'olina okubuuza
1: bwe kiri ne mbuuza ebintu bino bigenda bitya n'aŋŋamba ebintu baabitutte simanyi abantu bazze ne bankonkona konze
0: kaliyali
1: asulamu emmanju konze kale n'aŋŋamba bukati wane mu maaso ne baggulawo konze kale tewali kibuzibu naye ŋŋenda okukinoonyereza ane Land Road olukoya lulimu mama n'ensirika
0: nga Land Road ye yabitwala
1: ninze ngamba mutima ogwange champa nti Land Road yanze okuba nga yali agala omuwala oyo
0: kati friji yaffe n'ekintu ekibeeramu amata ekirala
1: maama ebyo nembitunda ate munena ndikoze eki
0: otyo
1: olwo nga ntandise okudda emabega ne nfunayo mukwano gwange ngera olredi nga mmaze okukola emikwano kati okukola emikwano egyo kwe kuyingira bodaboda ng'olunfunye emikwano gyaba bodaboda nga kale nga nange era njagala okubeezaawo obulamu ngaabaki ng'abalala obutakula kugamba nti mutabanyi wa gundi muki mubbi muyaayi alemedde ku kiki kukyala ebintu ng'ebyo kati bwe natambuza bwento nenfuna omulimu gwa bodaboda mu kufuna omulimu gwa bodaboda mbadde njivuza ebbanga lya myaka ng'ebiri
0: otya
1: kati ebbanga lya myaka ng'ebiri ama kwe kufuna accident.
0: Accident ojifuna di?
1: Accident najifuna umwaka gwali gwa 2024.
0: 2024.
1: Inyago.
0: Ojifuna otya?
1: Bantomera. Nali nyina abasabaze bensabaza bentwala.
0: Bamika.
1: Bali babiri.
0: Babiri ku boardem.
1: Inyago.
0: Obajjawo batwala wa.
1: Era bali bampangisizza. Mbavuge, mbatwala emityana, mbakole ki mbazeeyo wakewa.
0: Gwonga osula wa.
1: Era myanzi.
0: Otya
1: inyabo era nga stage yange wekola ki weeri
0: otya
1: kati accident eyo twali tuddayo accident naye era nga accident eyo kugifuna yasooka nenegezaamu emirundi egyali esatu then ogwokuna
0: kiki otegeeza nti yakwesooka kwegezaamu emirundi esatu
1: maama wabawo ekintu kyo wabawo ekizibu kyofuna n'osooka naawe mwennyini nyini n'otula n'ogamba nti naye ekintu kino kiki kize kindaga kitya accident eyo yasooka nenegezaamu emirundi gyali esatu ogwokuna bantomerera
0: nga wano baba bagenda kutomera ne batakutomera
1: maama ne batantomera olusi nempuguka
0: oba wali ovuganga bubi
1: nedda maama
0: yo permit wali olina oba wali ovuga buvuzi ebya boda
1: nedda maama
0: wali opala bupaza
1: kati maama
0: kati bakutomerera wa
1: mityana okobiro wenyini we bantomerera
0: kyekyo kutomera
1: motoka
0: ki
1: yali Subaru yenyabo nali yali efuruma kule mubende ngatenze envayo bwenti mu town ya mityana nkwate kule mubende atenga naye ayingira ngatena nge nfuruma
0: yayimirira nga amazo kutomera
1: mama teyayimirira teyayimirira yavuga natambula
0: abasabaze
1: nabo bakosebwa naye ne bafuna obujjanjabi
0: bakosebwa batya
1: banubuka bo banubuka bunubusi naye olwokuba nti nze yali bodi maama ne bantomera
0: gwe bitundu ki ebyalumizibwa
1: okugulu kumu kwakutuka emirundi esatu
0: okugulu kwa okwomukono ki
1: bulu yetyo
0: okugulu
1: kumu
0: okwomukono ki
1: okwa ddyo
0: okwa oye left nawe
1: kono
0: okwaye okwa kono
1: kwa kono
0: kumenyekera wa
1: kwakutuka emirundi esatu kwakutuka mu kisambi ne kutuka ne wano wansi wakati ne mu vivi naye kati okusinga vivi toliganya okuwona
0: vivi olabika ng'omuntu atafuna bujjanjabi ekivundu nga kyamaanyi
1: maama bwekiri
0: lwaki tofuna bujjanjabi
1: maama akasente
0: Wagenda kwa mudwaliro.
1: Mama nagenda.
0: Mudwaliro liawa.
1: Mtiana. Nintuka.
0: Mulimu ebiuma.
1: Ebikebera.
0: Nida. Mukuguru oko. Kwa mutuka. Mchisambi, muvivi, ne mumakati.
1: Temuli biuma.
0: Kati mudwaliro wafuna yochi.
1: Kati mudwaliro banzi janjaba. Abasawo nabo nebatu sechi sera nebansibula. Nebangamba gendo yye kumachi. Kumageza amalala. Mwembera ya kasente ila. Munangi. Tu inza kubei ila unga mdwaliro ino kulia. Uino kunywa. Chinucheta agiso kugula nechiri. Nyo mwembera ya kasente. Nga siko lachi. Nga sina o kasente. Katuwebansi ibula. Nyemba wako ne muzira chisa yangu kwa atilako. Nebantu wale uo muyunzi. Neba nyungu kuguru kuni.
0: Ulunga mdwaliro baku jeyo. Tebate kako wade chisemintu wado kuteka mwe chuma.
1: Tebante kamua de chuma.
0: Te waina sent.
1: Sa ina sent.
0: Gwe kakati muboda tu watete kayoko wade.
1: Mama. Mama wangu nkugambi.
0: Kubanga walio chusizo mlimoze muboda. Boda yali hiyo yali ya mugaga.
1: Yali ya mugaga.
0: Iboda kati o mugaga ya jituwala.
1: Mugaga ya jituwala.
0: Kati okuguloleze kuleze boti yonga wekufunda.
1: Bwechiri mama.
0: Ongambi yoyinayo kubaganda bobabiri.
1: Ye mama.
0: Wachiti bakuyamba ko ne bakujanja
1: ba. Mama nabote bayina busobozi.
0: Kacheze wana ku Radio Simba.
1: Mama nze kusimba. Nze kuchanaku. Mama banyambe bantase nsaba kubuyambi. Mama nsoboroku nsoboroge na mudwaliro. Bajanja bo kuguru kuno nayo kuvunda.
0: Kati emiti ejani yaje kuwa.
1: Mama, ma era mama twa muyunzi mu nyinyi yedikwata na
0: ajini. Ani?
1: Omuyunzi ya nyungu okuguru. Ye mama.
0: Ye mwamu wa meka.
1: Ye tusabe mitwala asatu. Yero mzira kisana nyamba nazikwata nazimu. Na ngamba yamu.
0: Ay, wanai ntale. Kati gwo line simu.
1: Mama nzi simu sina.
0: Gwe munanga ali kulubogola simba tuyamba ku muvubu kono ntale. Ntale okuguru kuvunda kugwawo. Era kuunya. Era nze ngenda kusaba simu bubi. Ogenda kudayo kwa wabweru wali. Obuyambi tukuweleze ngoli wabweru. Nsoburu okusa. Chitegede. Nyinga simu bubi. Kade kacha naku tuagala tumuyambe kwa mvubu kono. Banange. Okuguru tekuli mumbera nunji. Munsasire urecho. Simu bubi. Luwe nasobola okumuwa kubuyambi. Zero msambu msambu biri. Ana msambu mwe msambu mumukaga. Ne zero msambu tano biri. Nkaga musatu asatu musatu ana musatu ni wankubadde miga ajirina ati tasobola kutambula wanirira kuwanirire kuzimbye kuvunda kuvamu buli kimu kyomanyi kadde kacha nako kanzije
2: akasera kacha nako chenna kuteba baluwa wabula masima age yogerera
3: Waliwo ebintu by'obeeramu. Mazima n'owulira ng'obulamu obwali bugenze bukomyewo. Kati nga ku lunaku lwa neeyimbira byange ffeino. Bw'obeerayo, okakasa nti ddala ensi erimu ebinyuma. Awo atabaageya munne. Buli muntu ng'ali bibye, kyokka nga buli omu ali ku bya munne. Omupiira gwe basamba mu makanzu ne Gomesi, nze nnali sigulabanga. Mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside ate ne bamufuuwa inside
4: enaku ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba Buli muntu lunaku lwo bayo. Singsa omutwalo gumu gwokka. Ojja kakasa wanjawulo.
5: Olina obuyiiya bwonna bw'okola mu Kampala n'emiriraano ozimba Uganda eyakiragala eneekuuma ebitundu byaffe n'obutonde bw'ensi oyinza okyusa kasasiro navaamu ebyeyambisibwa omuyi ebigimusa mu nkola yo ey'emirimu weeyambisa amaanyi g'enjuba oli muyiiya mu by'emikono n'okwewunda okola bya bulambuzi ebiyamba okukuuma obutonde bw'ensi ozimba mutimbagano okuli obutale omusangibwa ebirime weegatte ku WeWork Green and Decent Jobs for Youth Project bizinesi ezinaasunsulwa zijja kuba zisobola okuwolebwa ssente okusinkana abavubuka abalina obukugu pulojekiti nga yakubasasulira emisaala okumala emyezi mukaaga. Ewandiise kati ku www.shona.co. Obubaka buno bukutuusibwako Shona Group nga bayita mu nteekateeka eya Good Green Business Accelerator nga bakolaganira wamu ne Enable wamu ne gavumenti ya Uganda nga bavujjirirwa European Union n'obwakabaka bwa Belgium.

0: tokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafukana musumba
1: esiye neyimire byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku TikTok
2: nayo noona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kirava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita
3: awererako ndakita
1: Mbile biyange, mwusangu mwuri sikuwe nyimba Hezi singo kunyumira bantu, nima tukano ziyimira mo Ibyabwe kubwabwe
4: Ebiite chilo balonzi banange Twagudde mu mpaka mulumbe lwebuddu Mwavudde mu ebikonde ne tutasate Omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: Museyo, abantu jibanoonya nga tebagiraba Mwetukuyita, nawe obiyika vumba Kuwa mukaga nga

0: ebita sobula kwerabirwa
1: era tuli basanyufu nti mu mwezi guno gwennyini mweyaweereza oba mwaweereza emyaka 13 ng'akuuma ddamula emyaka 13 gibadde gya bibala ffe twebaza ng'abaami naddala nze obwami bwendimu nabufunira ku mulembe guno nga yakutte ddamula nze neenyumiriza tumuyizeeko bingi atuyiza okuyita mu bituso atuyigiriza okuyita mu bisoomooza n'okulaba nga tukolagana n'abantu okunyweza ensonga simasonga ey'okutaano ebintu bingi bye tuyigidde Katikkiro awo nno buli amulabako baako ky'omuyigako ajja Buddu mumwetegekere ate era mu muyuziyuzi banna Buddu mweteeketeeke muyuziyuzi omuntu ono Katikkiro ng'amuteekateeka ebyo ebiraga nti musiima byakola mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale
0: ate ntiise bwetukidde abatuuze ku kyalo Wantoni mu kibuga Mukono oluvannyuma lw'omwami abadde omuyise ng'abadde akyamyeko ku wooteeri emu eri mu kitundu kino okubanga afuna ekyokulya bw'amaze okukifuna n'assoogwa enkomerero Kasozi Mugagga yalina ebisingawo
2: omugenzi ategerekeseeko nga ye Tiken Sepiria okusinziira ku ndagamu nti yengera ganga mutuuze okuva mu disitulikiti ye Kapchorwa yabadde akyamye ku wooteeri ofuna emmere ng'abadde alaga nti alina olugendo gy'ava wabula ekyewunyisiza abatuuze bagenze okutuuka ku mwami ono abadde ng'awujjaddemu nga mukalu wa jjo
3: buli omu ali mukutya kubanga tetuyinza kuba nga tufunye ekintu enkiku engeeyo n'otatya kitufu si kirungi omuntu oyo okufiira mu wooteeri tufunyeemu okweyalikira mu feeri etuyiramu emmere ffe abali mu mawooteeri era kati kigala tutwayira ebbanga lenga okuddamu okulya emmere mu mawooteeri mulimu amawooteeri agamu ng'enteekateeka yaweeza emmere si nnungi
2: ssentebe w'ekyalo Wantoni Ssaalongo Nyombi Moses asabye poliisi nti enjeganga zino zibanga mu bitundu kyalibadde kirungi okubanga bawanga abatuuze lipoota ebeera evuddeko enjega zino kubanga kireka bangi emitima gibeewanise
3: abakale poliisi enjeganga zino beziba zigudde tubeerewo n'okuyambibwa mu nnaku eziddako nti basobola tuwa lipooti n'okuyambagana oluusi ne tubanga tusobola okubaako ne ansa zetuwa abantu kubanga obuzibu buno busobola okugwawo n'omuyise n'akubuuza ekibuuzo nakyo omuddamu tokirina obuzibu ali eri kukalina empanvu waliwo omuvubuka era yagwawo bwe tamala omuzuula ne tugezaako era okumutwala emulago poliisi ne tutambula nayo yaziikibwa na mwana onkokonjeru kyakatwala kati omwezi nga gumu tutwalizaamu abantu okufa ebintu ebitali bitegerekefu biyinza okuba nga bigenze byeyongeramu si kirungi nnyo embeera gye tulimu okubeera nti tufuna emirambo ebiri mu mwezi gutya nga gigudde bugu bwe gityo oli bamuyita nga kyote nsaba poliisi ebeere nga lipoota ezituwanga netumanya kati munaku nga ssatu tusobola okumanya omuntu waffe kiri kitya yafudde ki biri bitya netunyonyola abantu lipoota eno ya mugaso nnyo okujja gye tuli
2: oluvannyuma poliisi ezze mu kifo kino n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika nga n'okwekebejja kwossa n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ku lwa Sseddume Lubogola Ssimba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
0: webale nnyo munnaffe Kasozi Mugagga ate ekitalo nnyo ekitalo ddala eky'omuyise oyo asizza omuka ogw'enkomerero y'omulamuzi mu kkooti enkulu mu kibuga eky'Entebbe Flavia Nabakoza asindisa abavubuka babiri mu nkomyo lwa butemu Michael Nakasamba nga wa myaka 28 ne Dude Shafik ow'emyaka 25 bonna bano bombi bavuzi ba boda boda mu Nkumba era nga batuuze b'omu Nkumba bufulu mu Katabi Town Council be badiziddwa mu nkomyo nga bavunaanibwa omusongo okuta Ibrahim Ssemujju eyali ow'emyaka 30 ngaali mutuuze munnaabwe ku kyalo Nkumba ono yattibwa mu bukambwe era nga bamukuba peva ku mutwe nga bamuteebereza okuba omubbi wa boda boda kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 ku kyalo Nkumba bufulu mu Katabi Town Council abavubuka bano n'abalala abatannakwatibwa lwe batta Ssemujju kkooti ebadde ejjudde ab'enganda z'abawawabirwa awamu n'ab'oludda lw'omugenzi nga bagasimbaganye nga bagala kkooti ebakkirize beeyimirirwe omulamuzi n'abakoza kyagaanye ng'agamba nti omusango gwe bazza gwonna ggomolera ne basindikibwa ku meera ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno okwongera okuwulira omusango ogubavunaanibwa lw'olukiiko olubadde luyitiddwa okutuula mu nsonga z'enkaayana z'ettaka ogubaganyizibwa omukadde Maulisia Namatovu w'emyaka 8 ow'ekiseka mu disitulikiti y'e Rengo lugudde butaka oluvannyuma lw'ekitongole kya FIDA okuyita olukiiko luno ate ne batalabikako nga batuuzi bakanze kulinda nga buteerere era buli omu avudde w'atolotooma ettaka eririko okusika omuguwa liwezaako yiikeemu n'okusoba lisangibwa ku kyalo Busubi ekiri mu ggomola ekiseka mu disitulikiti y'e Rengo nga okusinziira ku namukadde Maulisia agamba nti lyakijja terutundibwa eryanga lyamulekebwa bba kati omugenzi Musibatayi Kibuuka yafa mu mwaka gwa 1992 alumiriza mukoddomi we Muhammad Kalyango okwekobaana n'abanene okuli mugobako ate nti enfunda nnyingi yeekubidde endulumba obuyinza mu ofiisi ey'omubaka wa pulezidenti

Bamu iseti gina kaiba kaisi melodi kafuze mbroza apwezi kwele singazo na chenda musafa kasiri sasa tune chenda mbili ya kasiri se msa kwa www.radiosimba.ug sawa ziri msambu na chika ziri makumi ya avili musa kuzoke ziseko yenze muna mwende Bruce omutabizi nzien tuise nere nopozi mkubina ngamba wa inteka teke ya lino ya Radio Simba Lunchtime Sports ngana kumela fena paka saa munana iranchi wanti mulibulu njolu yeyo nji nye biliwo ere bigwano kubera nga tubiwa nate ate obudde ensi ebitegere bulungi final eya championship e Bungereza tegerekese bulungi nyo eguro club ya Middlesbrough yakubidwa biliye mu Southampton era club ya Southampton ku final ya kubera nga Samba Hull City omwezi gwe gwa May na kuzo mwezi nga abiri mu satu songa e Bungereza aliyo game olwanirwa katwa club ya Manchester City nga Samba club ya Crystal Palace gwa chiro sawa nya umpilo kwa singa manista limo kubila nga guwangula aseno na wangula machi ya mande wiche ja aseno pwezi lijwa kubila nga juwangu denenga yes uligema kati ya sembe bila nga final kusaidi zombili kusaidi ya klabi ya aseno na klabi ya Man City

0: Pastor wange yansabira omwaka mulamba nga nsula mu night prayer ne tusiba mu night prayer nga nsabira mpone ebirowoozo n'okweraliikirira olw'okubulwa omusajja nkwana ebirowoozo byagaana ku fayinolo ya neeyimbira byange omwaka oguwedde ne ŋŋenda bonna gye bawummuliza ebirowoozo bankwanirawo nga nkyalina mu layini okukwana n'okukwanibwa ku fayinolo ya neeyimbira byange oba kushuwadde
1: nankwezikuzibwange enkulu wane uganda
2: zonna zifaanagana
1: tegekere banga dene na yesanyu kunaku ezo
2: nilibalia sawa busawa
1: wabula unakulwe dembe
2: Day of Freedom okuwela finalo ya neimbira biange wawuka nyo kunaku ezo
1: esanyu no kunyumirwa tulibela mu
2: netuzibia netukesa
1: katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bila vili mukaga
2: welu naku lwa neimbira biange ulwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo
1: chingisa omutwalo gumu gwokka
2: ojakakasa wanjawulo

0: agenda kufuna obuwerero lwanga Musa.
1: Christine Nakabugo okuva ekikyusa agamba nti omukulembeze w'eggwanga mu kisanja kino alwana ennyo okulaba nga alwanyisa enguzi kubanga bannaluweero ensimbi zaabwe zifiiridde nnyo mu bintu bw'ebityo ebibalemesa okukulaakulana.
2: Singa bannaluweero otusabira okubanga tusoosowazibwa ng'era bwe kiri nti ffemeka ya Uganda, okubanga tusoosowazibwa naddala mu ngeri y'obuli bw'enguzi obukudde ejjembe. Obuli bw'enguzi sijja bubalira mu bintu bingi nga tububalira mu kukola amakuba amabi agatatuukiridde obuli bwanguzi, okubanga olunsi mu malwaliro eddagala teririimu ate nga n'abasawo baffe ebiseera ebimu beebalankanya obwo nabwo obuli bwanguzi.
1: Kiseka Saka okuva mu tawuni kanso y'e Luweero agamba nti ebintu bingi ebiremye gavumenti eno okukola wabula ku mulundi guno mu kisanja ekipya singa ebayamba nekwata ku byobulamu, enguudo wamu n'amalwaliro, olwo munnaluweero ajja kuba ategedde emyaka gino etaano omukulembeze egimuweereddwa tegibasaze.
3: Ebintu bingi ebyetaagisa okukola naye mulimu ebiri nejja nga bannayuganda ekisinga ddaladdala okukola okwetaaga okuba nti bikolwako newankwadde ebyo natayinza kutuukiriza naye agezeeko okulaba nti enguudo zino n'amalwaliro n'amasomero ebintu ebisatu ebyo ebikuwaata ku muntu wa wansi ddala ddala.
2: Kwetaaga okwongera sente ku kulima amakubo, esente ze batuwa ntono nnyo, kilomita ze tulina nnyingi ate nga tubadde tetulina bakaho nga Luweero district, naye kati twetaaga okuba nga tugifuna ngera bwe tuli nti tuli mu pipeline okuba nti tugifuna. Ekirala kyetulina okwogerako nti bwe basomesa baffe aba arts pulezidenti yali yasuubiza nti nabo bajja kwongezebwa kwa percentage kubanga basayansi bayongezebwa.
1: Ye James Sserugo nga naye awangaalira mu ggombolola y'ekikyusa asabye omukulembeze w'eggwanga ateekese ebigambo bye mu nkola byajja agamba abantu ku ttivi ez'enjawulo ne leediyo bwe yagamba nti omubbi w'ente tasaanye kuweebwa bondi. Kyagambye nti ewaabwe ababbi baweebwa bondi era abatuuze tebakyalina bwe banywera amazzi kubanga buli lukya ebisolo byabwe bitwalibwa.
4: Tuyina ekizibu ky'obubbi bw'ente, obubbi bw'ebisolo. Oluusima pulezidenti yagamba nti olwaleero ataddewo abasirikale ku buli ggombolola balwanyisa obubbi bw'ente era n'agamba nti omubbi w'ente oba ow'ebisolo byonna tebamuwa bbeyiro. Naye ekyamazima wano ku poliisi yaffe babakwata ne babawa bbeyiro ne babatta abantu babastalkinze ebisolo byabwe kubanga abamu bafuna obusente okuva mu PDM. Naye ekyamazima weewunzisa olwaleero tebafunyeemu kubanga bweyafunye miliyoni n'agulayo obubizi bwe oba n'agulayo ente n'agulayo embuzi ate wayita omwezi gwe gumu ne bagibba. Kakati ate ng'alina okusasula ssente ezo oweekitiibwa pulezidenti byoyogera ku mpewo z'eggwanga bifube nnyo okukola bireme kukoma bukomi mu bigambo abantu balowooze nti wafuuka kanga baana oba otiisatiisa.
1: Lwaseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Weebale nnyo munnaffe Lwanga Musa okuva mu disitulikiti y'e Luweero. Ate eyaliko mbaka mu paalamenti owessaza ly'e Butambala era nga ye yamyuka omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu by'omumasekkati Muhammad Mwanga Kivumbi n'abalala biri mu abanawe bavunaanibwa basabye okweyimirirwa mu kkooti enkulu ekola ku misango egy'amaanyi mu kkooti enkulu ng'obalindirira okuba nga bawerennemba n'emisango egibavunaanibwa egy'obutujju. Ayagala ayimbulwe n'abalala biri mu abanawe bavunaanibwa abasindikibwa ku alimanda mu kkomera ly'e Kitalya awamu ne Naguru Remand Home nga kw'otadde ne mu kkomera ly'abakyali Luzira. Abantu bano bagamba nti bagombebwamu obuwala wakati w'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye nga okulonda tekunnaba kubeerawo awamu n'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'olubereberye nga tebannaba kuleetebwa mu kkooti e Butambala. Kivumbi ategeeza nti mu kusaba kw'okweyimirirwa yasibwa mu police station ey'e Butambala ennaku ssatu nga taleeteddwa mu kkooti kuvunaanibwa era ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'olubereberye n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera ly'ekitalya gy'akyalina gye buli eno. Era ategeezezza nti wadde azze alabikako mu kkooti mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'e Butambala ye ne banne bwe bavunaanibwa tebasindikibwanga mu kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola kubanga oludda oluwaabi awamu ne gavumenti bagamba nti okunoonyereza ku

0: songeno kuchagenda maso. Chivumba gamanti aine miaka 5 mwebiri era muntu agondera amateeka. Aina abo makago okulabirira era nga abadde mu bukulembeze okumalira dale banga dene. Kakati ombako no mu parliament ategeza nti aina makage kuchalobu wate kisangibwa mu Kira municipality district ye Wakiso era aina na makako bijebi abajjajabe ekuchalobu goye mu district ye Butambala ngeno jiba muzika. Chivumbi ategezeza nti achikiridde Butambala okulungula emyaka 15 ejise era nga esentibwa kachiko ka parliament akalondola ensimbi z'omuwi omusolo akakosase. Chivumbi era ategezeza nti taina likoda yonna ya bumenyi bw'amateeka gye yali yenyigiddemu eranga taina na likoda yonna eraga nti oboli yawo yali akiriziddwako okweyimirirwa kakaluka kooti na atadda mu kooti kubanga tekiriiyo. Mubalese okubanga bamweyimirira kuliko akulira oludda oluwabula gavumenti mu parliament Joel Ssenyonyi, sabu wandisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya, mukulu we nga ye Sarah Lutaya awamu ne mukulu we Musa Lutaya ne Fatuma Lutaya. Kooti ino tennaba kubanga iteekawo olunaku kwegenda okuliira okusaba kuno okw'okweyimirirwa era nga tennaba nakubaako mulamuzi gwe wa musango guno kuguwulira. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yekutuusaako amawulire gaffe gano zoe dakiika ziri 15 ze zakayita ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amalala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 11 mu bufunze. Tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.
1: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba. Simba.
2: Radio Simba ekolera bawuliza bayo ensendala enyuma
3: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya akendo
2: abantu gibaddukira okwewuguma stressi
4: sinanyo baana ziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
2: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
5: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliira yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awerera kondakita
6: awerera kondakita
2: byange musango omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
7: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
2: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiika vumba ku lw'omukaga nga

0: Tokulenga kabozi nakavako ndimulokole nafuka na musumba.
1: Efie neyimira byange esikule nitankula abantu nebugiza takataka ku TikTok.
2: Nayonoona sente za tata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita awererako ndakita.
1: Byanke musango muulisi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
3: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
1: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba kuwa mukaga.

0: kuchenda mumu samfa kasi sasa tufemo mofleri yosimbe mprokome nunja yetembe mana na ulimu isi wangu zari yosimbe kwa mtivyo gange bienja ulo wana wosinzira wana wo today weke njini kenjini ya woli mkatewe kwa woli habali mutaxi habali mbasi habali habana habana wakubiwa msa nyungo wade kutipa yo na yungu wedi satipukuli matu habana baboda boda babeda konga bu kutamba mbaka akasima katade wano mwere meti mpola mpola na yenga agame mbosi yo mkafuna tayina kumpita ko amanze komanda wano kale ulo mulevu za tale ula ni wale ula nze mulevu zwa chasachino njagalo kutekeza chizana takwa kumikoro mbaba tendi manjaka saja wekari mbaba kayunga chayi mabugerere netuja tumamile kampala nemi wano katija tisizi ya chonga tumanga tuzu kwa sakanya mpora mpora of course wakene chayi mate etibabu za waka yomana waba mtawani waguni na wawalia wachigongo wali of course ama nkwa njini za wakatimu bata fitu mbroka membozi ya mkafunda live akaungezi nga kanonga sinaba kubanga biente matemako bigamba biente matemako akaungezi kana abantu babera banyuso kujja konze na ne efani za dakao nafa wageno kula na imbira byange ne akaungezi kana omuntu abali nokubanga kuto chipolo ya Uganda bola jingalo ina mungalo hii kasto bango wezi miaka 18 ngo bedu 18 bedu kuda waguru kwata chipolo ya Uganda wajitonywa no vuga soko vugo tuke wakati kufuna kachipako oyiwa ku mtima mpola mpola ato mwenga omunji kwa kulabe lyo bulamu bwo ataneweza miwa kumemewa nato kwa atako wamae manga nchude mofisi ya boss monday vingawa ya nte kame vitabia nanga ya mipa nanga menesawa menanga wate matema program jitambuze onzikiri zangane nso kanzi ya one kusendo ya katono nyo nendio kanzi jankuwe nso nganga wezikendo kutambula kumange nso nganzina muvunja atenga zamanya atenga nyuvu okiza nzi ya kusendo ya katono nendio kankuma one tandikira wenye wetu ino tandikira
1: Eno sizoni yokuzabana ku masomero tulina obukadde 12 ngabwa kuwangulwa kyolino kola kyangu nnyo sasula school fees ngokozesa Airtel money wandibomu kuba wanguzi tugenda kugabira abawanguzi 10 buli wiki ngabuli omwatu ale mitwala 3 nyiga *185*#, obakozesa my Airtel app okusasula school fees olwo yingizibwa mukaza nyomba girawo okozesa my Airtel app kuongera okwerula emikisa gyejo kuwangula gyokoma okugikozesa ne mikisa gyejo kuwangulo kweyongera aba wanguzi bajja kubirwa ku don't be not not chikumi Airtel money nyangu yesigika ateteri konsalo Airtel money erungamizibwa Bank of Uganda akazanyo kano kakiriziddwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
2: weyunge ku internet ya BCC net onyumirwe true unlimited internet air fiber okuva mu Blue Crane Communications kati osobola okufuna Mbps 2 ezili unlimited kumitwalo 8 mukasanvu Mbps 5 ezili unlimited kumitwalo 11 ne Mbps 10 ezili unlimited kumitwalo 2 mu bitundu bya Kampala byenjawulo Entebbe Gayaza Wakiso ne Mukono okweyunga ku BCC net kuba ku not bidi not not asatu nkaga mu bidi not not oba ku WhatsApp not musanvu 8 mukaga asatu munya not nya nkaga mu 5 ofune internet eli unlimited kumiwende ja wansi Blue Crane Communications. Let's take you ahead. Blue Crane Communications. Erunga mizwa UCC.
3: Fena twali tukiisemu nga tugezaako okweweweza wabula nga tusala ntuuyo bw'ofuna olucupa lwa 7up olunyogoga buli kimu kitereera ka lemon lime aka akalimu kamuwoomesa ne katereeza embeera wenna n'oweweera 7up super duper refresher
4: Eno yenkole ndiyo kubaka mwako kakaunya bulungi olunaku lwonna ateera n'obeera n'amannyo nga gatemagana Move it all day toothpaste. Akuma amanyogo n'ekibuno nga kigumu alimu chako flavor alongosa n'ajjamu buli kacica akali mu manyogo akuma ekibuno kyo n'amanyogo alimu habo akuwa amaanyi ag'obutonde n'osiiba n'akamwenyu mwenyu olunaku lwonna kozesa Move it all day toothpaste obeere n'akamwa akawunya obulungi Olimemela be lumu biguna tisipi wena musuna hosi womubiri uline byovyo tayiri yatana obuli nendwe dezolu soso ezifana na bwezi kyo Simba Cosmetics Company Uganda Limited bakuletede Simba Skin Care waliyo Simba Habo Perfume Petroleum Jelly ebizige biwo bezolu soso ne lugonda atenga luwewera bia mpolu soso luwo mwana obutalumbi wa kibugumu kati ategu webigere bilina mabua insalika embalabe dark spots kumubiri gwo olumu eczema ebiguna onokosa ku Simba Wonder Soap ojeku kakasa nti sabuni awonya bisabye maduka gonna gatunde ezigo mugwanga abe Mukono mutusange ku Tabla Plaza kumanya ebisinga wo noti musambu nya noti 32 M2 mwenda
5: tandika ekintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteta agisamani katenga cha sabu katanyonta achute dekende ekifumbekede mwebijukizo nga chiwomu atenga chikomofu temuli ya dechitamiza chigezeseko ocheka kase chinyumirwe omiringu sabuli kasera buli mumbiro era mango takumango ta nechisoka obulambuli wakuchusiwa nobufule chikuchamula echa sabu
6: Tandi kechinte chuomu ne Evervest Malt Pineapple Omu pia luza kuomi guomu gundu Naka uo Aoma chukumi kuchinacho ngira tatamiza Musange msupamaketizo nako sana maduka Okwetu lori guanga Evervest Malt afula bulikadi Ako omu indu Evervest Malt akuli wabakozi ba Pepsi Cola mu Uganda
7: The Kenzo obansi ngo obukula musingo obukula batu miaka jaji mwana echo cho ino manya dulinze mbadde muwechi banga maniti wa mazima ategera nese balimu na akamanyira alimu na akanyomo nyomo mbukombo katimbo Kenzo mukoka agala kabere mbunongo nguvi mbani gwe Kenzo gwe choga mbo tegera nyo katine Kenzo nga munonya mwagazachi inze bampita ziza bafana Kenzo echi munonyeza lubadde Uganda kubadde kumulisi
0: Chari kuchenda mumu samva kasi sasa tufema mufredi yosimbe mprogramme nunje yedembe Wakati imu bato feed mprogramme mbaozi ya mkafunda live Of course ya nzamsaji ya weka yunga zatu deo kubange nsonga nzitema tema bulonji Ziberenga zitu kayo Na yunga sinema kusimbula kubanga boye vile tunatu simbu de tujia kuwa tanisempola Tujia kuwa tanisemulundi gumu Kasoke malo kwa kaiza kana tu birthdayno na yotu soke tujia wa mulundi gumu Happy birthday Keith Suna Aliyawa mkono Ya wine mwane mbade manyachari mtemi ya kabili nga jiviji ya Ajiwa zeza mangu wago Chila ikana nafuge kasera tuwe kate kate tufunewe watu funyane kubana Kubanga Kaisi kabade kana kato nyonyonyo wano jori ya balamu Na munga ni mkono ni muka sanga honga kare Na ye speed ya wazo miaka habiri Siku ina kotabu kama mzee ya kuweche kubaka miaka habiri mzee ya wacha solo coach Ayoke ikana mzee ya coach yeyo kumkaru wao Bawi atewe kati mzee yonge jatari wako wedo dola angachi kumi visatu vina wita Hey nanga mnyanyi wanonga karebu lori wa Nenga happy birthday case geno nyimeo ulamu wa mwana mama katika tandi kenso wali wabantu wa munga mukera kumachano gambo wae kangenye mkwole minimu jia mandevu kangenye mkwole mandevu wa sanyuke kangenye mkwole jindu mande jabele musanyufu nange familia yange sanyuke nange abana wange wa sanyuke kumbe tukwole la wedele njaka lukutekezo yifanyu malwe miaka abiri nga baka ya nabana nga baka nyokukanya baka ambate tuzikula tata tumuleke familia ya muzee yo mugenzi ama nikidua nga principal job kafero baka nyizo na korua lero ntiazi kurwe odufa nyumaru wabana okugama mbutate wabu omu kubasigala wo mbulu wabada ye chifuwe chijukira kafero ngaba chino kubera yo mwezi guno abana bayimiride nga familia maka tachigeza kubayo kubambu sente yo wajikwata Ya genda kwa ya gana mikuwano jie Na bachala be Nyumba ya mzee inge Eriawo Nibaga mano gamba Mbunomu anu nafugo tumanyi mundo Nga manyikidua nga anu diswazi niga Nga mzee ika firobi ya limtuma Mbutaba nga kona mwana we ya de Natirala Mbuneja jawabwe azala mzee polo kafe Omugenzi Mbuneja na ya inzo kubasia di azala tata wabwe
8: tata tukulama nga tata buli mwaka bakola ekivulu naye na nyumba ya kita feranji je yalekako nakati yeliko twandigambye kale kubigenda ku nyumba lanji ye ya beye ntono
0: wachitiwa wana laba bala mbalu gahale amaze guno omwezi gona gono guwede ne guno gutandika nga buli kumachanga enso nga minister w'abaana atula mu nsonga z'abaana naye kirabika ensonga z'abaana ziganye Abamulaga koba mba abamutuka yo Mumukame ntuna labo bala mbaluga hale Nsonga za abana zira vikaziga ba Abana botu lida munsonga
9: Baga mamzei wa abone ya sigala uwa agende
10: Na yu laba ni
8: Lanji, ekidomola kya lanji kibabula okwongera ku nyumba. Enyumba ya kitafa yetemye genda kugwa. Eyekijja yetemye. Eyekijja yagwako saidiemu. Naye kitafa atulaga nti avudde yakaya nabakolee
9: kisinze nino kulongosa ennyumba y'omugenzi. Owensonga si yange. Abo bakazi bakulu basajja bakulu. Balina okufuna engeri gye balongosamu amaka gaane. Era ng'anvere nga nti nongo sikitegeeza mba njagala gitwala.
8: Ya afa kivulu kufuna ssente agende. Ate nga nze ebbanga lyonna lye mbaddeyo mu kyalo buli lwe bamala okukola ekivulu nga badduka nga bagenda. Balabika gwa kivulu swaza. Da kutunda we bamala okutunda n'owe kivulu n'ekigwa nga bonna babula
0: kitole eno enkuteko nnyo nentuuka n'okugamba bosi mandevi nemugamba bosi mandevi emmotoka yange badde efunyemu obuzibu nempa ku yiyo yoga yoga n'enfugawa mpaka ngokonjeru gye baziika po job kafere njogedde mukono chairman nenjogera mukono ku bantu b'okukyalo ku neeyisa y'abaana nenjogera muko n'omukulu ali ku kijjawo ensonga nga bwazitambuza nazimpa nga bwenyini ozikuwa naye nga mba nga sirawo kogera n'abo eno lutalo lubajja batasedde okgenda mu maaso mu baana bennyini bennyini abaana nga bakyankana nga buli omu agamba oyo
9: obwongo obutono nabwo bubi ate n'obusungu nabwo bubi ate n'obutalowooza nabwo bubi ekyo ekivulu kikolwa kujjukira mugenzi okuuma erinnya ly'omugenzi kafeero era ndowooza ky'ova olaba nti kafeero wanjawulo ku bayimbi abalala abaaliwo n'abaafa nti ekyo ekintu kye tukola ekikolwa buli mwaka kikuuma erinnya lye nga liki era bannakyaggwe bakyagala ne kiba nti kibasanyusa okujjukira omuyimbi waabwe
0: byonna abaana bagambye mbu byayogedde bibadde birungi naye tebaagala kuddamu muwulira nga alina ekigambo kyavaamu tebaagala muwulira nga azze mukwogera kigambo kyonna mu lugjala taata waabwe kubanga si ye taata waabwe mbusimanyi wasigalawo okukuza baba oli mukuza nga abantu baakula
8: kivulu kisooke kiyimirire tusooke tumale okumanya batuzaalawa kubaffe mission yaffe kumanya batuzaalawa abbo we baatwegaana kitaffe we yeekobaana n'abaana be bali abaana ne batwegaana naffe twagala kumanya ani atuzaala
9: nga ongambye nti kati zino ntalo ze tulimu tosobola kwesiba ku kintu ekirala tujja kumanya kiki ekituufu nti oba swazi si waawaka oba waawaka olw'ensonga nti mukuze mulaba waka nti mwana waani waakafeero
0: nkugambye bano baganda be bonna jukira ffe swazi gwe tumanyi mu bidongo era swazi ne uganda yonna gwemanyi kubanga yazanyanga ne mubakayimbira eyo mpolampola era swazi ono gwolaba ye muyimbi nendongo agikuba era swazi babambagambayuka mutabani wakafeero naye kuba endongo ye naawe dj takayolekatoleka tojonkera mwana wa muyimbi takayo endongo yatabe mwalinga naye wano abaana bagamba mbu oyo tatabangako mwana wa muzeeyo oyo okugira kusinzira
10: agalo olimbe bantu tata wa swazi omumanyi ne tata wa muto wa swazi omuwala yali avuga booda naye omumanyi omanyi bagamba omwana w'ekibi ali mu famiri asaanyawo buli kimu kyobula ye atunda buli kimu olwedde ye alina ekikaaki era nsaba swazi ne tata wa swazi obeyo otwale kitabani kyo kyonoonya oluggya lwani lwakafeero
0: naye ng'omusajja ye bwe yali akyali mulamu alinga eyategeera nti bino ebintu bijja kutuukawo mu baana b'oba olyawo olunaku lumu nga yamanya nga newe yabanga ayiye ennyimba ze nga aziwandiika yalinga oba olyawo azisindikira abaana be nga bagamba baana bange amazima ga katonda mu ggulu

0: olusanzo olujja luno.
1: Nze sibatumangako kwenda kukola DNA yabwe, sibatumangako. Era n'ozo wa DNA yasooka saaliyo. Ate nga nali njibagaanye, naye ne bagenda ne bagikola, ne batomera. Kati tujuddemu.
2: Kafeero nga yetakola nkodi ne kuba buli mwana yali wuwe. Abaana ababiri, omu yali wa boda ya Mukima, nasuna bwe yagenda n'azaala. Omulala owoyo okuterejiwa bwe yayima mu Buladina.
3: Buladina.
2: Oyo wa boda yajja n'amutwala. Yayimba luyimba nti pikipiki eya bululu. Kati n'oyo omusawo naye na Kimaswazi Kafeero kwe kugoba Nasuna ewuwe n'ateekawo omwo omuwala bamuyita Madina, era Madina yali mwagamba oyo mugero akimanyi.
4: Naye kyabika kyandibadde kisinga okuba ekirungi oba ye omuzadde oba oliawo okutematema nga akyali mulamu. Walaba muze kigongo, Kigongo, wali ogambye ogenda kumba, wali ogambye ogenda kunkwasa, muno ngamba ogenda okwe n'onsuubiza bulungi, n'ennaku zino ate nkulaba osekaaseka nnyo ne luuku ebisa ebimu pulogulaamu zo zibira naggwe ne Niko ndi wali ne Pawulo tontonga tokyangatta mu pulogulaamu zo ngendo giro gatagattamu bwendi ngendo giro gatagattamu ngaba babawo Jimmy kati ndi naye kati mbadde naye kati ngaba mbadde baya ate wali wansuubiza. Nze nakugambye bwofunawo ku budde ng'obadde tali bise nnyo, bwofunyeyo emitwalo abiri ogiyina mu ngalo, omala okuweerezaako muze ekigongo ekyesatu oba ekyetaano kimubeeramu, omwana akuwa ekipalo lwa Uganda bwala gy'oliwe ku mutima, kubanga omusika tayeebaza. Bwe mba seerabidde, bwe mba seerabidde. Jobu Kafeero agenda okuvaawo mu nsi anyina emyaka 8 that was 2007 kati wayisewo emyaka egisoba giri mu 2 abaye bagamba tugire tukebese tujjeyo tujjeyo tuddamu tukeberemu tuddamu tukole dieni ebu tokubanga ayinza okubanga ne taata we nga era ne siira ye taata we
1: tuleme kudda mugundi simanyi lwatta omwami nalumanya ate tuleme kudda simanyi tuleme kudda mu byemabega DNA ejja
2: nina obukakafu ne mungeri abuyina kuba twakwata ekkubo nali taata Kafeero Simon Dede ne mungeri nga mu kyalo gyali ebyo Kafeero n'akwata n'agoba Nasuna ewaka n'akwata n'agoba n'abaana Nasuna bazaala omu n'amukwata n'amuwa kitaawe n'amugamba nono Swazi muwe kyatawo omusawo mugera bwoba oyagala tutereeza olujja lwaka leka tujjemu ebitambo mu famire bigende gye byava
5: ate ebitambo ndabyengaba ebitambo ndabyenga zanyize nnyo pato
4: pato ambasada wa big talent kiri kitya owulidde ati ate bwagamba nti ate mubaana mulimu ebiti mubaana mulimu abaana bwamukone ku bitambo kugambye eno sitole ngivugidde neŋŋenda wenyini wenyini omukulu we yaziikibwa ensonga nezitegezanga bwe zirina okubeera neŋŋamba this time abantu tubaladiyo simba kamawe obudde obuwera ensonga zino bazekkananye bulungi bazeegenyeze ziggweyo pato bata akafaananyi kafulumye naleo kakuba essimu yange ngayaye obaye kale buli nakafaananyi kende bawano kati ekkololo baŋŋamba andi kati zijukira ni ambasada wa big talent ye kati akafaananyi kano baŋŋamba ne baŋa
5: emugaafuna ku mazzi onyweko kuba ku baana ba AI
4: wamma ensonga nga zikyagenda mu maaso wano nkugambye bino byonna byonna omukulu yabiraba n'agamba baana bange omusajja oyo gwotera nnyo okugira ng'obina gy'ova.

0: ige bituino kwambala bitugenderako tuwera bile chambalo cho lugendo a cha silingi semitwale 2 na kitundu na ye lugendo lwa kuterede ko da silingi omutwalo gumu na kitundu gweje kuita muna akatwalo kam oberenga echambalo echambalo echo bachita brand brand abantu babera wantu nga bayina ko brand echibagata denominator sikubera bubeza nga balinganga omugo balonze mugundi mulani bamulonda mu kiralo mulani bamulonda mu awa common denominator yeyo lekera mu brand yo ndeyo nolwe nsongee buli omuntu tegeke na ye echambalo kino mungeri ye sati koti oba sati sweta oba sati kabuti oba sati kicho nacho no boyagado chita ichigenda kuberanga cha mapesa ochasabwasa munda kakasa ngoli na mwakambalo akeru situgenda kuga amanti kakabura unzo kuteka mukabura ko wala na yo ina mwechambalo cheru akambala akeru ako koina wekana machinga ne chambalo kino olutuja kuba tumaze okola che tuita brand yorugendo kakati tujja kubanga twetegekera kulubogula simbo kwesu nsula kumala sawa emuyo kayoka okuva sawa nya okutuka sawa tano kitegeza sawa tano tujja kuba nga tuzikuma mu ogutayaka okuguba muliro abana atulinda twinzo bagamba nti wawe tuba tugamba nno tumanyo bagamba mutulinde ku ntebe road obude ne butukwata ate bintu bya wano olumune batuka nti muite ku express ne tujja babu lire ncha wetulira ikiro kuyita obero subulu kuimirira ko kukubonoga nti bebo abana abategeera obulamu bwe Uganda
1: no tusalirwe
0: hey, kati bakirira ku mazi nena ngeredi yeno ready singa radio bali baziroga
1: Awera mu buyinza te yabasinza sansi na kubira bonana abaloga abera balina ko control ndube ya lukomolo muloka oliwa
0: erayo nagwayo
1: yete bamulumba eri bamulumba we wakaye balogera
0: omujukiro mukulembezi wa gwanga bwe yawo mujulizi nti abantu bamu amagezi manji ngo lutalu runyinyitide ne bamugamba oteko okubuka ko sedume yente sedume najibuka
1: atoloza aji naduli yalinga akola zimusiko Jemini mjeji ya linga akola.
0: Ne walu watuka no wakanye dogo. Ne president ya inawe yatuka. Ngavana pamuga ntika kati. Ateka no ketuba wade. Pamuga nda kufronti la yini. Esasi tili inza kuko nana ku. Museveni na nyenye umu. Tuna kati.
1: Kakati. Jodaji wakaya. Hela pamuga ina mubi aku wakana. Aina percentage jako mako wakombi ya linge dogo ne dini.
2: Ati na hije jemini batu gamba vya linga bitofu. Ati yafuka anga pusi.
1: Ani. Yafukanga kapa. Yafukanga kapa.
0: Gola bika tutafuka.
1: Ala nebobo ni yafuka kapa.
0: Okay, nelo katukugamba, nelo katukugamba bwetu tyo, tujja kuba tulekera ntebe basebo ne banyabo. Agowe nawe nawe nawe nawe na kati tukugamba okusasulira olugendo kukomye. Basebo ne banyabo okusasulira olugendo kukomye. Era okujja kongo lina mukisa nnyo nosoko okwogerako ne Christine nga waliwale mereddwa kusawe sembayo oba waliwe kisujja go kikubye kusawe sembayo na wanduka kusawe sembayo awo Christine wakugamba nti kale walabisewo kifo kimuwano ekyo muntu awanduse kusawe sembayo because afiridwa ebyo bitera okubeerawo kakati oyinza kubira ko Christine na ye as of now kusawa zino zenyini zetuogererako olugendo olwa idoling jamu muliro power kona fe lukomye wabula mwemwe na mwena
1: atani hasebo kusasulira sisi olugendo ndiwe luku bugami ndi lukomi
0: kusasulira kukomye kujia kogo weka achaba njiwa kasente kukatusa buota katusa chifocho Christine agenda chigaba chilo chaliro wamagwe kakati nga wamanyira okusuza abantu sawa abiri munya olonda poloti ononya poloti ezine mereda abantu okusasula mu banka
1: zingazi ziliko bank of property
0: okubira nabo mu
1: banka
0: property banka property okubira nabo mu banka namwa mugana wange wabira nga wale mereda okusasula nkonanga ko zembera
1: ate kisingo okuluma buba busente butono obubulayo wanyondo najja
0: kakati gogo kago sobolo kubira Christine ku 0758 M30805 0758 M30805 ebisigadde ebikwatakana no lugendo lwe

0: Ogono mwana koi koi alirudda wa.
1: Ani kazunga nyo kalinga mizu.
0: Itawo, itawo webazo mlodi.
2: Oweshitibwa mukama wafe.
3: Olikudimwa.
2: Nyongero kwebaza mkwano. Nti woje mukama Katonda akudizewo munange. Ndi kumavivi gano.
1: Mae muri muna abebaze nyo munebaze nganda. Bravo ne
2: ichi.
1: Oyitiriza nyate udodera kuleta mu bisoko.
0: Munne yakayingira akali otandika bisoko na
1: ngira.
0: Kalau sandi se kola besok ayah ni nani? Mumba ni. Tuk muzin dalo. Ojo? Ye guani?
4: Zempiti buat chenzen.
0: Chenzen.
4: Ne imbira biar.
0: Oko kanani?
4: Nenda ko kanep perfume.
0: Ne perfume. Chenzen aku kanep perfume. Chenze ni muita muluimba chi?
4: Tugenda muita muluimba. Olwa sebata. Buliomu ne mirembeji.
0: Kakati chembuza chenze ni biya kalanga lobiliko obato bidi.
4: Nze kwe mbili.
0: Hey, oina omeka?
4: Ina mitwa letano.
0: Mitwa letano?
4: Enyama.
0: Aha, abagagabo bakusubiza yomeka.
4: Sima ina enga bajia kuzimba nze chemani.
0: Hey, etu anti tugenda kuosa ancha.
4: Hey, na osobolo kunyambako.
0: Ani?
4: Igu.
0: Nzani uo. Nzaniwo.
4: Omuchala labiko bulungi mu studio.
0: Nzaniwo. Baba na wana webyo mukwano.
1: Cho gamba singoli etama.
0: Akasenta kangi ko siva.
1: Yeah.
0: Kale, tuwe mu hit song yo.
4: Hit song yano. Ngajimba mnembira byango oba.
1: Kisibu. Tuli mu yanembira byange. Tuwe mu kunyimba zo gowe kakasanti no lwakuba. Eza nembira byange ze tugamba sebo.
4: Wali wabandaba nga nyamba de chemvu ne bampita omulalu abalala ne bansobera bampa n'erinnya kanoonya lye nafuna chokensi yansobera bobera mumbite wali akujuna olaba muwanga kivumbi bamusiba luli mpawo yamuyamba
1: kiriya kimaba omulala najja ogambye oline perfume aha perfume storage
2: Wanje. Hage ya kumzina. Amanya gange nze na chimuli Rachel. Then eno mnei mbila bia ngenze perfume. Kalanga nani nawe mtu alo musavu.
1: Hawagaga ubo ni wagamba batia.
2: Bagena kumso ondela.
1: Bagaga chituwa kona kuto ine wagaga boko nakao.
2: Tumilako kulu profiti. Kansuvienti. Biwansuvi zogena biko lako.
1: Oya gala kuseka.
2: Then ine.
1: Sika.
2: Ne Isaac ankutumiddeko mukwano. Kwagala nnyo.
1: Era mwagala. Isaac afasulira omwana kakagambo kasembyeyo. Katwala butwazi mukono mu nsawo kujja sente kola top up. Kale, it song yo.
2: Jagala usoko ganda onyanjule je bakuzale wamwe. Na sente zokola. Wangamba mukwano tizija kumala kuba mukadde wange na mutageza kwa hanti ni na mtu wange labaganda bange
1: Chimara.

0: 30 years of serving Uganda.
1: Akazanyo kafe akabusu ne bingo kazemu olunaku olwaleero wano ku lubugula Simba era nga ekikyuseemu musawo esooka tuwangula 3,000 ate musawo eyokubiri tuwangula 2,000 3,000 gamaze okuwangulwa mwana mulenzi kati okyalina omukisa okubeera nga oliomu aba bagenda okuwangula musawo eddako 5:05 nyiga *255*91 #, onyige enter ku simu yotekedde okubeera ngu oyinako silingisa 12,000 ku mobile money. Ate bwobanga oli ku MTN kikwetaagisa kubaako na kasente kaweereza message kasitobeerako n'esente za mobile money 12,000 ezo zokka zokka akazanyo kano ze kakusalawo kwetebamukazanyo kano. Bw'obeera ngu oli ku Airtel ng'oyinako 12,000 atebeerako n'akasente si 10,000 ebiweereza message okakasa nti message yo egenda. Tukwagaliza okuwangula ate ne Dotibo Logistics, welcome back at Dotibo. Mwebale kubera nga technically abantu baffe babadde babatu banja ne kakati tukakasa nti mugenda gendera ddala paka final nakuzo mwezi nga mukagogo mukaga biri abiri mukaga kavumba mukaga mukaga buli kintu kigenda kutambulira ennyo mukaga mukaga mukaga mukaga ambere nga munyumirwa kama fofi abantu kati kino tukirangirira nga n'obudde bukyali. Mulwane nnyo abantu gye muli mwekunge kunge muwera abantu mukaaga. Waliwo ekintu kye tugenda okuwa, kye tugenda okukolera ku bantu abanajja mu muteeko gwabwe nga guweramu abantu mukaaga. Kubanga tuli mu figa eya mukaaga, eyo rhyme erwawo okulabika kinza n'ogitwalira emyaka 7 nga tezeemu kulabika nti.

0: Kakaibi baka isedu ilonga tuwa ngelo kujukiza wanafa badoti biologistics tugenda gaba emitwalo abiri kusawa tano nida chika tano wandi badoza nyakati namba yisubilo kuidanga te ingida akalulu njiga star bili tano tano star muenda emuhashi teka mupo pini namba ya mobile maneyo obelenga mwana tu uwangula bagenda kuta mainisi kumibili zoka temples ni airtime wasili nchikumi aino kuidanga aliku simi kusubilo kuidanga message ye itambulu njinyo ngambia njiga star bili tano tano star muenda emuhashi uwangule mitwalo abiri kusawa tano neda chika tana kaimba keko baka isedu ilo stabua natoro katochi mwagendo kubira mpozi ingate akuru kutila tugende
1: tugende baba
0: ukukua atako negule makuka
1: kari kari
0: tugende
1: tugende Simba anko katochi intu sekonda kita tenzi zende iti rubalala abantu vayine vizivu ate watakunye gato mnye gira anko katochi intu sekonda kita tenzi zende iti rubalala
2: abantu vayine vizivu
1: oli watakunye gato mnye gira anko katochi intu sekonda kita tenzi zende iti nzegulaba
2: abantu vayine vizivu ate wangibina
1: kumuligira ono ya sabi omuli mwate mpapula ya feze mfede teba na mudamu
2: abantu vayine vizivu
1: kugambye
2: watakunye gato mnye gira
1: ono ya sabi omuli mwate tempa pula ya feze mfereti vanamudamu
2: abantu baine vizibu
1: oli watakunye gato wali wasibi ya senumbu ajua wini ate bajirimu tano gomwe fasa
2: abantu baine vizibu
1: oli watakunye
2: gato munyigira
1: sanga ngenda kusimba kuyimba nonkubira jambo nesidamu
2: abantu baine vizibu
1: oli watakunye gato
2: munyigira
1: newola kagali mfune newola kasente nkube mbaga chokomu kaze mpale mwasule chiro
2: abantu baine vizibu
1: oli watakunye gato
2: munyigira
1: waliwe ya picha jitwala kubo kwa bagendo kutuka nga ya sezala we
2: abantu baline vizibu
1: ya swala
2: mbula
1: mule sitola antio malo kulio kweke viranga wasude waliti
2: abantu baline vizibu watakunye gato mnyigira
1: jokilo limu ya lolonda sente na njini za kulaba zikusaba
2: abantu baline vizibu
1: watakunye
2: gato mnyigira
1: nani roja manje mieze na ngambie mfuluma koleru nyivesholi
2: abantu baline vizibu watakunye gato mnyigira
1: manje gori na manje na ulidago mchisenge nti nogabula
2: abantu baline vizibu watakunye gato munyigira
1: bamba mloji ne mukatone ngano wange tone amuyingiza
2: abantu baline vizibu watakunye gato munyigira
1: abana benina basatu ninako omuntu ababiri boli batone gwe
2: abantu baline vizibu
1: boli
2: watakunye gato munyigira
1: lewo lakasente nkole mbaga chokomu kaze mpali mwasule chiro
2: abantu baline vizibu watakunye gato munyigira
1: muze ya neiba jyo ya zade muna na ate yange yo yakane nkongo
3: chikubwa yugela ali omuramo
1: ala ali
4: bangande bwa manyo ina manja gichika kasoi mana ngo mchisenge tokalila
5: banango
6: watu baine
5: bi omuntu atambula kola chikazi cha manyi decibel kazi chamani dejo sima nyo wachi chamani lokutuka kuicho awe kujukiriza wanafa ba BF suma wakulete de dagala ilitua prostate relax kapiso zeziva muamerika angatezi kore duwa mbotonde olimuami musajja muvubuka nga obadde oinanyo engeri ya kashawa gero kajia kukola bubi mkwano prostate jaku gaziwa prostate jaku gaziwa atera jaku funa obuzibu tuwa ku prostate tuwa bagamba anti prostate buli muntu azali wana yo buli musajja azaliwa nayo wabula kisolo okufunda oba okugaziwa awo wojja obulwadde paka webutuka ku kibaita prostate cancer obubonero okulabira ofuisa fuisa buli kaseera naddala obudde w'ekiro omusulo ogufuisa tegugwayo ofuka omusulo nga gukubalagala gujja bwe gwesiba kale n'olw'ensonga eyo n'amanyira muli oba ogawuliranga exhaust tekuba bulungi nnyo popopopopo kale nore songe yo BF suma bekwa ateba kuletedde eddagala lijja kuyamba kawaga obutagazi obo okufunda okufuka nga bwotekeddwa atera n'amanyi gokisajja nago mutusenge gaddemo nga geyongeredde eddala aba BF suma ojaba kubira ku 0755 575 575 atera mukwano gwa fetu agala kujukizako techno kasangati baga ma mukwano gwa fenti ekikwatagala ne kalonda we simu boba akimaliriza da era nkakasa nga mabage nzee musobo kutuwe ya ujulizi kutekno kasangati batu nda masimu ama pia atenga mawangazi bali nane chivanja mpola kupromotion ya ne imbira biyange bila vili mukaga tuwale ndaga munti yomu original na kasenta kasamu samu ogena kuvayo ne simu jonoba osimye okutane kila kuzi samsanga techno itel infinix redmi iphone zonazi ona oja kubanga ate ozifuna bulunji nyo beba importa wa masimu banambe emu mugwanga lino uganda toda muno obona nechi game chikwatakana ne simu oba kalonda we bya masimu nga Tekno Kasangati wali balina eduka lyabwe kulu oba branch ya headquarter yabwe eri ku Mutasa City Mall e Kasangati ate era mu Kasangati omwenyini ne beyongera ke eduka lyo kubiri ku mafuta ga Touch Energy okulira na Kasangati Afro Club mu masoga katale ka Kasangati akapya eseta bali ku SK Mall okulira na Kerezia ate enansa na bali ku mastore wali emiti gya kalitunsi otunula mu kubiri deche bando ojja kubango bafuna enamba ese mu kogendo bakubira eri 0703 243 59 0703 243 59 59 osobola no kugenda ku mukutu gwabo gwa TikTok no teka Tekno Kasangati ojja kubango bafuna bulungi chenzen oyita mulimba ki omuzindalo gukwate gukutuke ko bulungi yeah.

0: Okay, likuwa gula simbe mpologome nunje dembe chenda musamva kasirisa satu femo mwefe atubabuza konyo awali kuboka TV mwena mwena mwena ate mpozi mwabada kuilanga techi ni mchukua sakanya bulonji nyo ensonga ya data shao ni wakungu ajitandise kumpola mpola ate jakubilange yongira okugukira dala abali ku radio simba TikTok mwabada kuilanga na mtula bulonji nyo abali ku JJ Eclipse na mwetubaniliza nyo ate netubabuza ko mwena mwena mwena mwena abali mpozi kuliana owechitege back up nsonga zigenda kuwela nga zita ambia dela bulungi nye ino guge ndo jigira
1: kuwanga tuwagala kutegeza tuwagala kutegeza ntulualiru tumalirizo mutendera guno abana tubaje walanga tubajira dala eri kunsaba visa abana bano tubajita samitendera ejenja ulumu mieze satujima mara kumpeo programu eno empakaza na imbida byange zigenderera mu okuteka teko muvubuka wa Uganda w'omulembe guno okubeera omuwanguzi mu byonna bingi bye mutalaba konga bali mu mpakazi no bibeera wano munda naye nga babikunyumiza bakulagira ddala nti omuntu bwayita mu neyimbira byange ng'omuvubuka abayize ebintu bingi nnyo ebiwanguzi omuntu mu nsi kakati tubakoola mwenna mwenna abannawakiso okubeera na abannawakiso mwe kibakakatako kubanga ensi y'eddembe bwebanga lunakula eddembe lugenda kukozibwa wamwawe Kavumba buli alimu wakiso chikakatako songa ate na bantu bafabali mu bitundu ebirala byonna byonna muli ruddawa oli wano Kyaddondo mu Kampala oli mu Kyaggwe Mukono oli ruddawa oli Masaka Buddu oli Kayunga n'ebifo byonna byonna oli Kiboga oli ruddawa tugenda kutandika okubeera abantu abali mu bifo ebyewala basobola okujja ku final nga bayita mbe tuyita banneyimbira byange Chiefs Chief ye muntu eyewa omulimu ogw'okukuteekerawo abantu bewaabwe enteekateeka abantu bangi baba bali eyo wamwe nga bandi etaze okujja ku International Day of Freedom lunaku lwa ddembe lwe twetandikidde twokka mu mulembe guno ekyo mu kitwale nga kikulu ennaku zonna ze tukuza mwana w'omuntu zaakuza wano ezisinga tezatandikira mu biseera byaffe wadde mu byabajjajja babajjajjaffe twazisangawo omulembe guno okulaga nti nagwo mulamu gusaanye okubeera nga wabeerawo obuyinza bw'abantu okusinziira mu ssemateeka wa Uganda kakati luno olunaku lw'eddembe mukkirize tukuze olunaku lw'eddembe lukuzibwa ku lunaku lubeerako fayinolo ya neyimbira byange buli muntu n'abeera bibye n'esambira byange n'etambira bya n'etambulira byange n'eriira byange n'ezinira byange n'eyambalira byange byonna ebyo endala ennaku zonna bwe ziba nga zaali zikulemye luno lwe lunaku olukuwaliriza naawe ne weewola akasente n'ogamba nteeka okubeerayo okukuza olunaku olwo nange mpulire munda mu nze tinyinamu eddembe mwebale nnyo twaniriza nnyo era ne tuwagira abantu abawagira abaana baffe nga bali mu mpaka tugenda kuwa essimu olwaleero kalibula agenda kuwa essimu gwe wenna anaabeera chief mu kitundu kyewammwe nga gw'ogenda okukola ku ntambula kikwetaagisa kulangirira bulangirizi ntambula ojja tuwa essimu yo naffe tukuyambeko wano okulanga ku mpewo oteekwa okuba ng'olina ekifo w'enkalakkalira w'osobola okuwandiikira abantu abajja oteekwa okuba nga abantu b'omu kitundu bakumanyi kubanga tojja kuba mufere buli muntu anaabeera chief buli motoka gy'oleeta ebeeramu abantu 14 yekamunye gwe kenyini ojja kuba oyingirira bwereere singa oleesa emmotoka emu gwe kenyini oba oyingirira bwereere bw'obanga emmotoka endala yonna gy'oyingizaawo ojja kubanga tugikuwaako siringisa 10,000 emmotoka endala yonna gy'oleeta kumwe bachiefu ng'ogenda kujja abantu kubajja wala obajje Kayunga Bugerere Jinja Masaka ne bwoba na takisi zo 3 egyo giba emitwalo gyo 3 ogumu gukuyingiza naawe walina okwatawo 2 kakati abaseno tubayozaayoza abaseno Wakiso branch oba Wakiso chapter namwe mukoze timu kubanga timu ya Wakiso ebadde yeruweru kati abe Wakiso ng'oli waseno wuliriza mwana mulenzi avuddeyo kapiteni nga timu yammwe mu Sabule Gadi bamuyita Sega wa David aliawo Kayunga Wakiso simu ye eri 0752 2463 02 namye 0752 2463 02 jikubeko kati we wandise bomanga egadi ojeka kasa egadi jofubutula kumala kilomiteji noji kwase omulala timu eteko kubera mu abavuzi 13 nayenga kubo bakazi ababiri abasatu babayi nakuba bakazi beba maliriza boli kubo beba tusegali ku flying finish zine mpakazi jabatta mu muntu mujazira bewa kisomukirize je bintu ebinyuma bichali munsi tulina abami wano abaze okuwagira ku katochi twagalo beba zalu ekikola kyemukoze ate kyekibaweesa akubererawo nawo muberawo twagala mugenda kubuuza abantu omwana mumuwagidde naffe tubebaze mulujjudde nti mwebale kimumukoledde katukole tocha ali ku chati nnyo ate kubanga ekitundu kyewa mwakitadde kubendera naye mwe temukitegeera mujja kitegeera nga muli Kavumba kati bwe muva wano mugende mukunge n'abantu b'ewammwe Kavumba asanyalala omwana ayingiddewo n'abawagizi mujja kiraba timuzikiriza wano yesebo yogero muzinalu kukufuna
2: Nyanzege mwami jeje nzo mwami wakabako mutongole Seba Nenya Lawrence abebu juko bamanyinga kerekere Sebo neyangi neyongero kwebaza olobu ya obwa program wene ya neyimbida byange Sebo kuba estude bitone byabaana tumbo do mutindo gw'abaana nga katocho ono eye waffe celebrity
1: bwekiri
2: atambula wonna agaziwa era companies zonna eziri omwaffe mu bujuuko ndoza gombolola na ddamba era atumidde ku ssentebe waffe awummula ssentebe Kakembo abadde ssentebe wagombolola ddamba ye yagamba tajja kudda olwokaano n'alulekera abalala naye naye asapooti nze katocho ono kati okubanga ali mu gombolola ddamba kila ganti simbe gaseko nyo atola besi tudenzo mwami wakabako mtongole
1: mwami wakabako mtongole
2: ndo zanza soso kujia mneimbila vyanga mwami wakabako mtongole
1: mneimbila vyanga badenga tuku simbe
2: ngamba mneimbila vyanga
1: mwami wakabako mtongole
2: neyanziza nyo neyanze gejejo kumpo mukisa atambude na banjiru wakwati tuagade kujia mstudio
1: ngo mwami wakabaka elaku woku baga baku wade kulia bako kuhisa umu mwami ate tufunene munafono
2: jeje nyogela kunga abantu kuwagira katocha kusinzira ddala abantu b'ekitundu kyaffe abama kampuni yawo ba MS batunda taka mwami fede tulina ye walogwe tulese bwero awo chief annual sebufu
1: sebo tata kampuni gomu wa kisongoli mutaka vayo kubanga gali zino zigenda kutolo ntokera kumakubo okubera ziploti za mwekweze mutunda muveyo guno mukisa gwanja ulo okubire kujeje olabe nawe nawe bitukuyunga ngomu kuba sponsor basabula bicycle radio simba sabule gadi muwakisonge gali zitolo ntoka
2: era nyongero kunge byalo bya febyo nebituliranya awo kisamula buyala abe bujuko kisamula ne malube nalubugo mwongere okuwagira omwana wa fono ndoze nsolo kati ku kizigo kweri kuba abantu bonna bwe bagenda ku mutimbagano nga balaba katochi abeera situdde gombolola ya fe
1: nosaza okutwaliza wamu oluyimba lwe yakuba hiti ye erimu kantochi
2: yayonoona sente zata
1: bawemu abantu bategeera omwana situdde omwami wa Ssaabasajja
3: Kusomero jen nasomera nga bagala first grade nga bankuba kiboko olivaizo ogudde homuwaka nga nange nkera kumaliri nyingira kiro nti nva mu pulepu nga tukola debate poza zine bapulu poza batuyigirizo okuteesa nga
1: bawo komao
0: kageze mapulu poza jeje kasoke nga besente zino kageze mapulu poza ao katsoka tugale mitwala abiye sawa zinoze nyinyi okupambana fa badoti logistics atuga manyiga *255* mwenda emuhash atempo zote kemu pini namba ya mobile maneyo tulimukunyenya wandi bado wangula sendezi notazitulekera sendezi wangula utazicheke mitwala abiri yajige no kuwangule sawa zinoze nyinyi tugamba nyiga *255* mwenda emuhash osokolo kuwira mpozi ngate owetu alira kasente kano kano mwana tu nenga tewera tichasiga zayo peya ya abana mpozi zate abagena maso no kukoka okay congratulations mpozi zate yomu wangu zuwa fe congratulations yomu wangu zuwa fe mpozi zate aliku 0 musambu munana musambu nkaga munya shinana mumukaga 0 musambu munana musambu nkaga munya chinana mukaga kasoke tumufune tulabe wa wali
1: tubasi kujogera kale wanu wenyine utwagala okwaniriza omugenyi mulalanga batumanyo yo sebo kuna muzuwalo obuze kubantu nga batunonyo mwangu zono
4: Mbaula msiza nyomwe naba uliza Radio Simba nze msajia waka baka federo
0: katoketu funono
1: kale katono nyomwe.
0: Halo Radio Simba. Halo Owai kakati chizi wata uliza Radio sebo banyabu. Mujeko mudemu buzi.
1: Hey, bakunde muzi ya sabo tuwade
4: tukene. Nse msajia wakaba kafedero. Mwami jeje, fetuwa afunye echizibu wa febo juko. Ebizibu tulina bibiri. Tulina echizibu cha katoji. Sebo enaku zino uiche noyo na tulina echizibu cha kumenya abantu kukubo. Kakati ya ebizibu mimeka, bibiri. Na yabantu basa zeo echizibu cha kumenya abantu. Bachisule kubali, basobolo kulaba anga katoji. Haita kuli mutendera kuli mutendera era sebo nkugamba ife katochi gwe tulina tetumulina mbujuko woka tumulina nempiji district yonna era abakulembeze ba mpiji district bonna benyigidde mundozo ulide sentebe kakembo olwate dr ira de chiyagaja kauchi pita akola chi
0: onale bonna mbosa ja
1: okay
0: already you see me sebo jeba aliko
5: kare mukama wange.
0: Nze sula senyonga no Radio Simba ani ono?
5: Ono mkuru chari ma senzi jeno mikiana.
0: Sebo machine ya ragu wano ntigo wangu debingo.
5: Nga ndi musani funye jemuli vananga ba Radio Simba. Chitu ufu wata ulindo.
0: Kusimu yo si goji lina. Kewela kusimu yoto ina kao sente uko?
5: Mkama wange mbade simu wa kebele na eka
1: nkebele kuhu. Kebele anga batu kulinda.
0: Kebele.
1: Tujigenda kulinda. Yes, yeah. Ugenda maso.
0: Nilo kebele anga batu gena maso.
4: Era omukuru ono. Asobode okuita mubantu. Bamu nyonyode ebintu bino wamanga. Nebamu gamba kogenda kusimba. Vibe ku vibe, vibe ku vibe. Era hatugambie tusobolo kujane moto kasatu. Era weziri wabweru. Nazimwelekeddeko katochi.
1: Agumani.
4: Na yeka tigolowoza kuluna kululi olweka vumba chigenda bera chitia.
1: Olweka vumba
0: okay, kuluna. Jeje katumufuno ono. Ya han. Sebo. Katufuno ono.
5: Mukama wange sebo.
0: Sente ozifunye.
5: Sebo sente zile mia mituwa na makumi ya avili.
0: Makumi ya avili. Omchalo inako percentage jichi.
5: Wanji.
0: Omchalo inako mugabo gwenkana wa.
1: Watu chambu wadi kasimuna miyokwetu lulubatu chambu wadi
0: kare vera mulonji vera mulonji
1: yoyo dotibo azemuru wali
0: kare kare mtaja gami mukama wa kastote kira angazimu
1: ya mkama
0: kuma yango munga volita lina
1: kare tuangwe tugenda
4: mungu jeje elaku mulundi guno tuba saba ebiduzebio ebitambulanga biko ola abantu biiteke wafe bujuko mulabe kumanyige bujuko mulabe kuvaibu ye bujuko
1: age bujuko tuina gala vila kavumba tetu gala vile yo
4: nkugambia tuwa gala fe kusimba laini laini nga tuole kera wa kavumba nga tuline katochi wafe chigenda bechi ntu cha mulembe nyere fe bujuko haa sima chenye za
1: kutama kale tutumireko akuwa kubaga baku wande kulia mutumireka babagala ata utumirenga tuwagali zugena ne katochi.
2: Tweyanza nyo tweyanza egebwana jeje okusingi la dala kanso kempi te kurait oba madamu kurefti
0: lefti ya jitegera wali right kubanga right yebera yeno lefti yebera yeri
1: ajiterezeza
2: lefti yebera yo
0: lefti yebera ya abana right yebera ya fi
2: mpise ku right
1: right oba ku left
2: mpise ku right mpise ku right
1: liana ya mwana umami wa sawa saja ganti aita ku right jaizo banga azisobeza
2: so madam Liana kampite ku right kuba omuntu wa fono ekintu chawe deyo deche kavumba nena mwa abakulwa iti abakulichi ntuchini. Iche kalanga la manya. Abakulichi.

0: ndo muko myawo ku radio Simba nga mujja wa kurejinja rwakuza bajaja kunti kwa bwanga na nono kunti na gamba ngenda musitula kulutu eddako yangambye gwe kola kimu kya kuyimba osirike ebiddako byange bindekere buli ekyetaagisa era yangambye gwe webakulangirira just kutuuka ku final nine kirabo kyo nga twana wangula
1: jaja ko yagambye
0: ati kujja achogere nga tugenze wali kulukonta
1: okay, no okay, okay, okay, okay. Mwaise muluyimba ki
0: okay twaise muluyimba

0: omwana wabalodi liyana dabe chimiura ngandyo sene kusingana mamu isempo zate chivijigiri kajubi akaimba keko muli stede tugende
1: tuli stede tuli stede
0: ani akakuti simba
1: Fasti Kiss alongside
2: Sida Musebo
1: Chikube
2: Buri muzadde joli ulira mususu tusira bawala bamwebe tuganzanga Yebintu nga mutusaba nkumu tutusero bilika Muwala utaina kabino nsaba kakadenga asanire mitwalana Uyo yafanana chitawe matia gwego nsaba nkuwe mwente Zenganyo kwanjula mine mitwalo chendo kuziba wanze nebuka Echirunji ya sasulwa semakula yafanga temuchi abanja Zenganyo kwanjula mine mitwalo chendo kuziba wanze nebuka Uya bana alimu basatu bamuguba nadda mundekeze kunkoya Ye mitwalo

0: Ube mulwayo munzita Nize mbagamba wo mululu mwetereze Nalinjolesa maduna yenze nagakomya kolo Eya masavene zunza Eda chike mulutu mwenda nganda gamukabu yonjo Owo mululu na masavu webasi sinkana Kiriza gana kubombi kulika itiza mune Eya masavene zunza Eda chike mulutu mwenda nganda gamukabu yonjo Mwampani ilo mukira gwendi gambu gogu wa musava Echo mba wakanya na yenze ndi jamulende
1: Aye yo masave
0: Yezuza Dachike mulu tumwenda nganda gambu kwa buyonjo Nemuwana nemputa mbwewe lansava nyo Echo mba wakanya kubanze ndi jamulende
1: Aye yo masave Yezuza
2: Dachika pili nutu mwendo wo ya masavu
0: Nempale mnajidja mwanti yali ebiswaza neteka mukanzu nanti ematalinga ya masamene zunza eda chike muri tumwenda nganda kamuka buyonjo Nasenguka ne mu nyumba lyo wichi namba nensenga kukabalaza akaka buyonjo
1: ya masamene zunga
0: eda chike muri tumwenda nganda kamuka buyonjo Nesisinkana no musezi buli omuye
3: yekanga mune.
4: Je chitufu aimbye era hali omuramu.
3: Kale,
4: ubu imbye.
5: Luimba. Lwasi ngo munyi yana luimbira mwe.
4: Kwata ku muzina. Fata muzina tugende. Luimba chi.
2: Wesi badeshi.